0: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban ato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
1: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
0: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
1: Oo kaayo, mabati gyud nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
0: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
2: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
1: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
2: Stop right there!
1: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. City X Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276.

0: Maayong adlaw, kauban nato karon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray karon ang istorya sa paglaom sa luyo sa iyang pagpadialysis. Sir,
1: sa una, grabe gid akong kalisod. Pirmi ko gikapoy ug magsakita kong lawas. Bisan ang among pagdula og basketball mihunong.
0: Sir Ray, kabalumi nga dili sayon ang pag-agi sa dialysis. Unsa man ang nakahatag nimo og paglaom?
1: Pinood, pero samtang nag-amping ko sa akong kaugalingon, gisulayan nako ang kidney care. Karon, mas abtik nako ug nagpadayon na usab ang akong kinabuhi. Dili sayon ang dialysis, mao nga mas maayo gyud ang prevention.
0: Likayi ang dialysis, protektahi ang imong kidney. Himo ang adlaw-adlaw nga suporta ang kidney care. Available in all drugstores nationwide.
2: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin.
3: Nangangailangan ka ba hin tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog nga sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels nga damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na sa 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

0: Kuya Kimpo, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawa man, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Available ha mga branches hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hi ha later.

0: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa nato ang istorya ni Nang Maria.
1: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na. Isip ko sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang na diskubrehan nako ang iBerry.
2: Mas klaro na ba bisan gabii?
1: Mas kaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
3: Unsa pay gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
4: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang-gamit sa mga

0: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
1: Stop right there!
0: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. City X Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para

0: the nine.
1: Kuya Kimpo, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
2: Available sa mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and agri-vet supplies din hihalate. Sa bawat salo-salo ng pamilyang Pilipino, may kwentuhan, may tawanan, at syempre, masasarap na pagkain. Tikman ang tunay na sarap sa Jepoy's Grill and Restaurant. Mula sa native hinatukan ng manok, crispy pata at chicken skin, hanggang sa special pansit canton, chicken inasal, sisig, kare-kare, at marami pang iba. Perfect for barkada at family bonding ang kanilang tasty meal bundles. At tuwing Friday hanggang Sunday, enjoy live acoustic band performances. Magpa-reserve na! Message Jepoy's Grill and Restaurant official Facebook page o tumawag sa 0917-142-7647. Open daily 10 a.m. to 10:30 p.m. sa City Center Park, Real Street, Sagkahan, Tacloban City. Jepoy's Grill and Restaurant, proudly serving Filipino dishes that are truly a feast. Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

0: Kidney Care Time.
1: Ako si Tere Robles, 59 sa una. Lisod yun kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw. Ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na kumulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
2: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drugstore at mga suking butika.
3: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
5: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay maabot gyud 320.
4: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
5: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isunayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
3: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: elevate your day. B1079.
1: She's crazy like a fool.

0: There you go, mga kapatid! Runway by Lady Gaga featuring Doechii. Yan daw ang official soundtrack ng movie na Devil Wears Prada 2. Mga kapatid, Lunes na naman! Kung meron tayong TGIF or thank God it's Friday, dapat every Monday o anumang araw, Tuesday, Wednesday, Thursday, thank God pa rin tayo. So isang pasalamat nga po sa ating buong may kapal dahil Lunes na naman. Simula na naman po ng isang linggo ng pagtatrabaho natin dito sa 105.9 True FM. Kung meron mga born for runway, kami dito, I think, born for radio. Kamusta naman sa mga nakikinig sa atin sa radyo ngayong Lunes ng umaga? Kung may pang-full tank, magpa-full tank na po kayo, ha? Lalo na po yung mga kapatid natin na mga araw-araw namamasada dahil bukas po, may taas presyo ulit sa produktong petrolyo. Good morning naman sa iyo, partner.
1: Magkano ba sabi?
0: Ang sinasabi sa mga balita, sa diesel daw po, mga kapatid, tataas ng 2 hanggang 3 piso yung diesel. For gasoline, I think 1 to 2 pesos din yung magiging increase. So, antabay po tayo, ha? Dahil posible pong magbago pa yan bukas. Pero ang mahalaga nga, dapat ngayon, kung meron mang pang full tank, i-full tank nyo na yan, mga kapatid. Kung wala, wala po tayong choice. Ganun talaga.
1: Ang magandang itanong dyan, ito bang desisyon na ito na magtaas ng presyo? Sino ang nagdikta ngayon?
0: Tama. Magandang tanong. Oo. Kasi nga, meron ng power ang DOE, hindi ba? So, sa kanila ba galing ito? Oo.
1: Kasi nga,
0: o kanya-kanya
1: una,
0: na naman ng mga oil companies.
1: Nung malaki ang ibinawa, sila ang nagdesisyon. Ngayon ba, sila pa rin po ba ang nagdedesisyon? Kasi kung sila, eh bakit nagtataas pa? Good morning! Magandang hoy! Muli po, back to work Monday po tayo sa mga mandirigmang manggagawa. Maganda umaga po sa inyo lahat. And tayo po nananalangin nga po na una, ito pong problema ngayon dyan sa Albay ay humupa na dahil, mga kapatid, ano po, ngayon obligado po talaga tayong lahat na magtulong-tulong dito dahil napakarami po. Ang pinakahuling balita nga, umabot na po ng 30,000 ang mga apektadong residente sa iba't ibang bayan po at lungsod dyan po sa paligid ng Mount Mayon. Si Tim Lawrence po muna ang ating kakausapin. Siya po ang PIO ng Kamalig Albay dito po sa sitwasyon mismo doon sa Kamalig. Team Lawrence Florese. Good morning, team.
2: Good morning.
3: Yes po. Good morning po, Sir Ted.
1: Oh, salamat sa iyong panahon. Team, ito muna. Ngayon, kumusta na ang Mayon Volcano?
3: Under alert level 3 po siya since January 6, 2026. So, maglampas na po ng 4 months yung alert level 3 ni Mayon. So, meaning ito ay unrest pa rin po yung status niya. So, patuloy po ang pyrodensity current or yung uson kung tinatawag po dito sa amin. At unfortunately po, noong Sabadong alas 5, around 5 p.m. ng hapon, nag-init po ito ng napakabigat at napakakapal na uson. So, affected po yung mga Mayon Unit Barangays po natin. 6 po yan, particularly Barangay Suwa, Tumpa, Kirangay, Anuling, Kabaangan, and Tumpa. Yan po. Tapos, kabuuan po nasa 16 na po ngayon. Umabot na po sa 16 barangay. Nakasabay na po dyan yung mga nasa Central District. So, 16 na po yan. At may affected po tayong nasa 8,000 plus families or nasa 28,000 na persons.
1: Oo. Team, kasi nga ang kaya ako nagtatanong kung kumusta na ito. Hanggang ngayon ba patuloy pa rin nagbubuga ito?
3: Hindi pa po ngayon.
1: Oo. Pero ano ang sabi ng FEVOLCS? Meron kayo diyang local station eh. Anong babala nila? Unpredictable nga ito, pero yun nga ang sinasabi. Baka pwede pa bang magkaroon ng another major eruption?
3: It is very possible po according to the FEVOLCS. Kasi yung mga, since nag-raise po sila nung alert level 3 last January, hanggang 3 kilometers from the crater po yung uson. Pero nung last Saturday, umabot po siya hanggang 5 kilometers. So malapit na po sa paanan ng bulkan.
1: Okay, so sa ngayon, sa inyong sitwasyon dyan, ang inyong mga evacuees, inaabot pa rin ng uson?
3: Eh, hindi na po. Nasa upland area po sila.
1: Okay, sige. So sa ngayon, ilan ang kinakanlong mismo ng LGU ng Kamalig?
3: Yung evacuees po natin na nakashelter na since January 6, 2026, nasa ano po sila? Nasa 200 families or 700 individuals.
1: Pero ngayon, as we speak?
3: Pero yung affected na nung ashfall po, umabot na po sa nearly 30,000.
1: Yan ay individuals po. Kamalig pa lang yan?
3: Opo, Kamalig pa lang po.
1: Wow. Oh, so, ano ang sabi ng inyong LGU sa usapin ng resources ninyo para alagaan tong inyong mga evacuees at yung mga apektadong residente?
3: Well, sabi po nga ni Mayor, we'd be humble enough to admit na hindi po talaga kaya ng government na isolohin po itong kalamidad. So, we are asking for additional help and augmentation, lalo na po yung mga manpower. Ngayon po, ang priority namin po ay maglinis ng mga debris cleaning sa mga kalsada at mga households. Pati na rin po, isa pong priority din po kung paano matulungan yung mga farmers kasi sila po yung mga isa sa mga pinaka-apektado. As documented po and as released, nasa yung may unit barangays po kasi tinataniman po yan ng mga crops at mga vegetable produce. So yun, nasira po yung mga yung livelihood nila, yung mga gulay, mga pananim. Pati na rin po may mga patay at mga nawawalang mga livestock. So ito po yung mga isa sa mga pinatutukan ng local government.
1: Oh, kasi hindi naman na actually bago ito no sa inyo, pero ngayon mukhang matindi itong tama sa Kamalig pa lang. Doon sa kakayahan ninyo ngayon para pakainin sila, ilang araw lang ang kaya ninyo?
3: Wala pa pong projected na timeline. Mm-mm. Pero fortunately po, patuloy pa rin na dumarating yung mga augmentation from especially from DSWD po.
1: Okay.
3: Tapos mga private individuals and group.
1: Mm-mm. Yung nga ang kagandahan din kasi ang DSWD mukhang handa rin dito sa gatong mga pangyayari. Sige. So sa farmers ninyo, sa inyong mga farmers, ngayon kasi siguradong apektado sila, ano ang mga paunang tulong na maari maibigay ng LGU? At ano ang sabi naman ng DA kung meron man?
3: Nag-provide na po yung ano, yung Provincial Agriculture Office ng mga pananim. Pero ito po nga, yung outright na pangangailangan ng mga farmers is food. Kasi wala po talaga yung mga pananim nila, namatay yung mga crop. Kaya ito po yung mga pangunahin na request ng mga farmers kung ano po yung mga kumbaga outright solution.
1: Sa tubig ba? May tubig kayo? Meron bang umaawas sa inyong gripo?
3: Meron po.
1: Okay. May kuryente kayo?
3: Opo.
1: Okay. Kumusta ang inyong drainage system dyan? Ito bang mga abo na ito? Ano ang resulta sa mga daluyan ng inyong tubig pati mismo sa drainage ninyo? Kasi baka biglang umulan na malakas, lahar ba ang idudulot nito?
3: Yung accumulated po ng mga deposits ni Mayon, kapag nagka-prolonged rainfall and heavy rainfall, pwede pong maging lahar po yun. So, yung Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office po, nag-monitor na din po sila sa mga riverine channels. In kaso po, may mga development yung lahar. Pero sa ngayon po, yung pag-ulan, medyo mahina po naman. Pero but we are thankful na for the past week, umuulan ng tamang-tama lang po to alleviate the burden po ng mga farmers po.
1: Oo, hindi lang yun. Ano? Pag-ulan para mabawasan yung sobrang init at yung alikabok, no? Na hatid itong abo.
3: Mainit po kasi yung ano, yung ashfall.
1: Oo. May tarong lang si Chacha sa iyo. Okay, go ahead, Cha.
0: Yes po, Sir Tim. Sa ngayon, nasa alert level 3 nga po itong Bulkang Mayon. Sa ganyang klase ng sitwasyon, sir, in the past, mga ilang linggo po o buwan ang itinatagal nito mga evacuees natin sa evacuation center?
3: Mga 9 months to a year po ito.
0: siyam na buwan hanggang isang taon. So sa ngayon po, sabi nyo nga po kanina, nasa 30,000 na po itong mga evacuees natin na po, provide pa naman po ng LGU, ng DSWD at private individuals yung pangangailangan nila. Pero para sa mga tutulong, ano po ang dapat dalhin dyan sa mga kababayan natin?
3: Yun po, food, hygiene kit, at saka medicine. Yun lang po yung mga kailangan. Oo. Particularly po yung ng mga vulnerable sectors po natin.
0: Oh, anong klaseng medisina po, sir?
3: Yung mga vitamins po, yung sa ubo. Mm-hmm. May naka-deploy naman po tayong mga personnel from our municipal health office, pero mas maganda po na madagdagan po yung supply natin. Oh.
0: Kamusta po sa evacuation centers? May naitatala po ba tayong health concerns?
3: Marami po, mga ubo, sipon, ganyan po.
1: Saka yung may mga hika kasi lalong atakihin dito. Yung face mask ninyo, anong klase ito na ipinamimigay nyo ng libre? Meron ba kayong N95 daw na kailangan?
3: N95 po, and we thank the Office of the Civil Defense kasi magpo-provide po sila ng 50,000 pieces na mga N95 masks po.
1: O sige, ganito, naklaruhin ko lang ha. Ilan ang actual na evacuees? Kasi binabanggit mong 30,000 affected yan ng mga residente. Ilan talaga ang kinakanlong ninyo?
3: Ang evacuees po na nakashelter po sa dalawang evacuation centers po natin ay nasa 700 plus persons lang po.
1: Mm-hmm.
3: Pero yung affected ng ash fall na nangyari noong Sabado po ay 28,000 plus na po.
1: Mm-hmm.

0: hangin dito yung Habag, so southwestward po yung direksyon na punta po dito namin at saka sa Ginebata.
1: Oo. Sige, salamat na marami, team, and Godspeed. Thank you, team.
0: Apo. Salamat po, salamat po.
1: Si Team Lawrence Florese, ang PIO po ng Kamalig Albay. Sa mga hindi pa po nakakagawi doon, ano po, sa Mount Mayon, ang Bulkan Mayon po pinaliligiran ng 8 mga bayan at lungsod, ha? At yan po mga bayan na yan ay apektado, lalo na depende po sa ihip ng hangin, kasi nga doon po sa abo kung saan ito dadalhin. Ito nga po ang pinakamalaking balita over the weekend at marami po ang nagulat dito sa major eruption na ito. Alright, 6:21 na po ang ating tamang oras. Hatid sa atin yan ng Boss Mastery Coffee. Good morning! Boss Mastery Coffee, alam mo na kagad, amoy pa lang quality coffee beans. At puno ng sangkap na galing sa Mangosteen with Santone na mainam po sa ating kalusugan, pangangatawan. Boss Mastery Coffee, kapeng mangosteen sa sarap. Available yan sa Mercury Drug Watson, 7-Eleven, Sausa Drug, at mga piling supermarkets nationwide. Boss Mastery Coffee, kape, sarap, mangosteen. Thank you very much! Ngayon po Monday morning, mas magandang ating gising dahil nga pong ating kape ay Boss Mastery Coffee. Baby girl, ganda mo naman talaga.
2: Naku,
1: summer,
2: naman
1: summery ang iyong look today.
2: At talaga ba? White na white po tayo ngayong umaga. Sabi ko nga sa mga kapatid natin, kung merong thank God it's Friday, dapat everyday. So ngayon tayo, thank God it's Monday. Ready na po ulit sa paghahatid ng balita at iba pang mga impormasyon. At syempre public service mamaya sa ating mga kapatid.
1: Meron po tayo magandang balita mamaya po. And nung Friday po, araw ng paggawa, tayo po ay meron dalawang winners. Alright, tama ano, Seth, no? Dalawang ating winners. Meron po tayong isang ama na nagmamaneho po ng taxi ba yun o TNVS?
2: TNVS.
1: Yung ating pong winner. At siya po ay nakatanggap ng, I think, 5,000 pesos. Alright, so praise God, ha? Sabi nga niya, ang laking tulong daw po yun sa kanya. So hintayin natin ang kanyang mga patunay dahil meron pa siya yatang dagdag na bill. Hindi ho tayo nangangako na ito mababayaran po natin, pero baka naman, ha? Baka naman po, baka magkaroon din po, ha, ng tugon ang ating pong mga ginigiliw na Happy Anonymous. Thank you! Good morning! Ngayon pong Monday morning, girl, muli po tayo sumalubong sa araw na ito pa rin na puno ng pasalamat sa ating Panginoon dahil nga po tayo ay mga buhay pa. Lord, muli po maraming salamat po sa Monday na ito. Lord, thank you po at kami po ay nakabangon pa. Salamat Panginoon sa pahiram na buhay. Salamat Lord sa weekend at kami po ay nakapagpahinga. Lord, ngayong araw na ito, kami po ay dumudulog sa inyo. Una po sa lahat sa aming po mga kababayan, diyan po sa lalawigan po ng Albay. Lord, humupanawa ang bulkang ito at magtulong-tulong ang marami para po sa pagbangon ng mga apektadong residente. Mahal na Panginoon, kayo na pong bahala sa aming bayan. Kayo na pong bahala sa aming mga leader. Kayo na pong bahala sa mga leader ng bansa, nag-aaway-away pa rin hanggang ngayon at di na kami makasiguro kung ano po mangyayari bukas. Lord, we trust in you, we believe in you, and we surrender everything sa inyo pong kabanalan. Pagpalain po ninyo ang lahat ng mga uring manggagawa na nakikinig po sa aming programa at ang mga nakatatanda, lalo na ang mga may karamdaman. At kami muli dumudulog sa inyo na kami po'y pagkalooban nyo pa rin ng kahinahunan. Natanggapin ang mga bagay na hindi na po namin kayang baguhin at lakas ng loob na baguhin ang mga bagay na kaya pa po namin at ang karunungan na malaman ang pagkakaiba ng dalawa. And all of this we ask and we pray in Jesus' name. Amen.
2: Amen.
1: Praise God. Alright, sige. So, handa na ba? Handa na ba ikaw?
2: Ay, handa-handa na. Kahapon pa.
1: Opo. At kami po mga kapatid, by the way, ha, tuwing Monday hanggang Friday po, meron na pong gigising sa inyo pagka-aga-aga.
2: Oo nga.
1: Ang ating pong kapatid na si Reggie Malinaw.
2: Malinaw na paghahatid ng balita. Alas 3 pa lang po yan ang umaga. Welcome sa ating True FM family, kay Reggie. At kanina ay napakinggan ko siya. Talagang napakaingay sa umaga ni Reggie Malinaw. Pakinggan niyo po mga kapatid, ha.
1: 3 o'clock in the morning po sa mga nagmamaneho, sa mga taxi driver, ha. Opo, kapag kayo bumabiyahe po early morning, yes, opo, ang ating pong pakikinggan na simula po kanina yan, 3 a.m. ay si Reggie Malinaw sa Balita alas 3.
2: Yan.
1: Walang humpay na pagbabalita po. Maaga pa lang po para kayo'y boundary na, ika nga, sa mga tampok na balita na dapat niyong malaman sa ating pong himpilan, 105.9 True FM. And of course, yung pong 4 to 6 ay meron na pong permanenteng partner si Ma'am Ruth Cabal.
2: Hindi lang yun. Okay. Oo. Marami pa silang aabangan ng mga bago po ngayong araw na ito dito sa True FM. Si Maki Rena sa programang LSS alas 4 po yan.

0: Ng hapon at si Tony at sila Butching. Mamaya naman po yung alas 8 ng gabi. Pero si Nanay Christy, si Idol Raffy, maging si Dr. Love, diretso nyo pa rin yung mapapakinggan. Si Idol Lord at si Popoy. Diretso nyo po kami lahat mapapakinggan araw-araw dito sa True FM.
1: Okay, mga kapatid, kami po'y handang-handa na para po sa ating balitaan ngayong nga pong Monday morning. Anong pecha na, baby girl?
0: Ngayon nga po, mga kapatid, ay May 4, 2026.
1: At ngayon din pong araw na ito ang simula po ng pagbabalik sesyon ng ating mga kagalang gal lang. Ang katatapos lang po ng kanila pong mahabang bakasyon.
0: Sana all!
1: Alright, stay tuned. Coming up next, News 5!
2: Welcome to the House of Representatives.

0: General Manager Melquiades A. Ross.
1: Kanina po nagbibigong po kami ni Yorme. Sabi ko doon po sa amin, sanay kami na bibili ka ng ticket, tapos maghihintay ka ng swerte para tumama. Pero ngayon, lahat po kayo ngayon na hindi kailangan bumili ng ticket, kayo po ay panalo na lahat.

0: Kami po ay nagpapasalamat sa ating mahal na Pangulo. Mr. President, ito po yung bili ninyo na dalhin ang serbisyo sa taong bayan. Sa loob ng taong ito, 100% na po tayo magkakaroon. Ito po ang biggest one-day donation ng ambulansya po. Itong araw po na to, 387 ang ating ipamibigay sa ating mga kababayan.
1: Tahan ninyo ang pangako sa akin, ang instruction ko kay GML, Mel Robles, ay sabi ko sa kanya, kailangan by the end of the year, masabi na natin, by the end of 2025, masabi natin na lahat na ng cities and municipalities ay nabigyan na natin nitong patient transport vehicle. Kaya pinili namin itong modelong ito na very appropriate, na tamang-tama para sa Pilipinas. We will continue to do this and hindi namin ititigil ito hanggat lahat ng pangangailangan ng ating mga LGU ay nabigyan na natin, natugunan na natin ang kanilang requirement para dito sa mga patient transport vehicle na ito. At the moment, yung sistema natin is not sufficient para ating mapabilis ang pagpaganda ng health service para

0: na sa isetan.
1: True FM. Session resume, Majority Leader.
2: Thank you, Madam Chair.
3: Good morning!
2: And we look forward, ha? Sa inyo pong pagbabalik. Session this morning.
1: Is there any objection?
2: There being none.
1: Okay. The chair hears none. The motion is approved.
2: O, sige po. Mukhang hindi pa sila handa sa ating mga kapatid sa Good Morning Kapatid. Kaya po kami po ay handang-handa na para po sa inyong inaabangan dahil after all, kayo po nakikinig po sa amin pong himpilan sa radyo at maging sa telebisyon nang dahil sa pag-aabang po sa mga pinaka-importanteng balita. Kaya kami po ay handang-handa na para ito ihatid. Today, araw nga po na Monday. Ito nga ang News 5 sa 105.9 True FM at maging sa 1PH at sa True FM TV on Signal. Ito ang kalipunan ng mga pinakamalalaki at pinakaimportanteng balitang dapat niyong malaman. Ako po si Ted Filo.
4: Ako naman po si Zarina Guevara.
2: At ito nga po ang ating pinakamalaking balita. Nabalot nga po ng abo ang ilang bayan sa Albay, bunsod po ng pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. Kita nga po sa drone video ng News 5 ang makapal na abong bumanot sa malaking bahagi ng ginubatan doon sa Albay. Ang lahat kasi po ng bubong ng bahay at ilang pang mga gusali, pati nga simbahan, ay natabunan po na makapal na abo. Halos wala rin po makita mga motorista sa mga kalsada dahil po sa naipong abo sa daanan. Namatay din po ang ilang baka at kalabaw dahil po sa volcanic ash fall. Paliwanag po naman ng FEVOLCS, wala pong pagsabog na nangyari. Ito'y epekto po rin ng pyroclastic density currents o uson na mabilis po at napakainit na agos ng pinagsamang tipak na bato at ilang pang volcanic elements na dumausdos sa dalisdis ng bulkan. Natili pa rin po ang alert level 3 sa Mayon nang dahil sa mga aktibidad nito. Hindi pala ito major eruption. So nung pong weekend, iba ho yung sinasabing mga balibalita. So iba ho ang turing nila ngayon dito. Ang tawag daw dito ay pyroclastic density currents o uson.
4: Samantala, sa kaugnay na balita mga kapatid, suspendido po ang klase sa lahat ng antas sa pampubliko at mga pribadong eskwelahan sa Ginubatan, Albay. Ngayong Lunes po yan, Mayo 4, dahil pa rin yan sa epekto ng matinding ashfall bunsod nga ng pag-aalboruto ng Bulkang Mayon. Ayon sa lokal na pamahalaan ng Ginubatan, sako po ng class suspension maging ang mga non-teaching personnel. Pinayuhan ng LGU ang publiko na manatili sa kani-kanilang bahay at magsuot nga ng N95 face mask kung kinakailangang lumabas para makaiwas sa banta ng sakit.
2: Sa ilang pang mga tampok na balita, bumuwelta po naman ang ilang mga mambabata sa paratang ni Vice President Sara Duterte na fishing expedition lamang ang gumugulong na impeachment complaint laban sa kanya. Ayon kay Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, masyadong marami at malalaki ang mga ebidensyang nabunyag laban sa bise. Kung fishing expedition naman daw ang impeachment proceedings, ito raw po'y maikukumpara sa pating at balyena ang nakuha nilang mga ebidensya. Gate ni Ridon, hindi raw puro spekulasyon lamang ang mga paratang laban sa bise dahil matibay ang mga dokumento at bank records na nabisto sa mga pagdinig. Kabilang nga po dito ang mahigit na 6 na bilyong pisong questionableng transaksyon sa bank accounts ng bise at ng kanyang mister. Ngayon pong araw ay nakatakdang pagbotohan ng House Committee on Justice ang committee report para maisumite sa plenaryo ang impeachment laban sa Vice Presidente.
4: Nakatakda namang ipresenta sa Senate Blue Ribbon Committee Chair o ni Chair Senator Ping Lacson ang resulta ng investigasyon ng Senado sa flood control scandal. Ngayong araw po yan mga kapatid. Plano ang isapubliko ni Lacson ang kanyang resort o report sa pamamagitan po ng isang privilege speech. Kasabay ng pagbubukas ng sesyon mamaya. Ayon kay Lacson, mas malala pa sa pork barrel scam noon ang korupsyon sa mga flood control projects. Balak daw niyang magpresenta ng ilang karagdagang ebidensya at dokumento sa kanyang speech na hindi natalakay sa pagdinig ng Senado. Sa ngayon, 6 na pirma na lamang ang nakukuha o 6 na pirma pa lang ang nakukuha ni Lacson sa kanyang partial committee report.
2: Tagumpay po naman ang ika-4 na civilian mission ng Antinito Coalition sa West Philippine Sea kahit na ilang beses silang sinubukang itaboy ng China. Bago po nakarating sa Pag-asa Island, ilang pong beses na niradyuhan at sinubukang paalisin ng China Coast Guard ang barkong sinasakyan ng grupo. Pero hindi sila natinag hanggang sa makarating sa isla at mamahagi nga po ng mga donasyong gasolina, school supplies at mga gamot. Nagdaos din po ng medical mission sa isla ang grupo at nagtirik pa ng watawat ng Pilipinas sa sandbar malapit sa isla. Pinuri ho naman ng AFP ang civilian mission ng grupo na simbolo raw ho sa pagtataguyod ng soberenya ng bansa sa West Philippine Sea. Alas 6:34 na po ang ating tamang oras ngayon. Kami po'y magbabalik agad-agad.
0: FM. Kaya pa, Daniel!
3: Sige lang, Direk! Kaya-kaya!

Simula ng araw ng good vibes, positibo at may tamang kaalaman sa serbisyo publiko, kalusugan at espiritual na buhay. Para ang bawat gising, bubungad sa iyo, Perfect Mornings!

0: predictive. Know when to stop.
1: True FM, alas 6:36 na po ang ating oras ngayon.
2: Hawak natin ang tibuy.
1: Yes, sa mga hawak po, Manubela, good morning. Manibela. Kaya po ni Buboy Romero, good morning Buboy. At kay Ray Del Pozo, good morning paring Ray. Kapag po may reseta ang ating doktor, alam mo bang pwede ka nang pumili ng world class na mga gamot?
2: Reseta ba sa high sugar? Piliin ang world class.
1: Aba, reseta sa high blood? Piliin ang world class.
2: Reseta ba sa high cholesterol? Uy, piliin ang world class.
1: Kapag nga po may reseta ang ating doktor, piliin lamang ang world class. Piliin ang Raya Generics.
2: World class mga kapatid, dahil gawa po yan ng mga world class pharma experts katulad ng Pfizer, Viatris, Sanofi, GSK, Otsuka, Merck, Fresenius Kabi, AstraZeneca, OEP Philippines, Lundbeck, Boehringer Ingelheim at Bayer.
1: Dalhin po lamang ang ating mga reseta sa Mercury Drug at piliin ang world class, piliin ang Raya Generics. Raya Generics, tunay na world class ang kalidad sa abot kayang halaga. If symptoms persist, consult your doctor. Maligayang Lunes na umaga po, mga kapatid. Mula sa ating mga kaibigan sa Raya Generics. Ngayon sa mga balita po naman sa lalawigan.
2: Nabalot nga po ng makapal na abong ilang bahagi ng Albay dahil pa rin sa patuloy na pag-aalboruto ng Bulkang Mayon nitong weekend. Kabilang po sa naapektuhan ng bayan ng Kamalig, umabot sa Kamalig Bypass Road ang makapal na abo. Napahinto po dahil sa lawak ng sakop ng abo ang ilan sa mga motorista. May mga napatakbo rin nang makita po ng malapitan ang pagbuga ng makapal na usok at abo ng Bulkang Mayon. Halos mag-zero visibility at namuti rin ang lugar. Nabalot ng abong mga bahay pati na ang mga nakaparada at umaandar na sasakyan.
1: Halos 30,000 pamilya po naman ang apektado po ng ash fall sa bayan po ng Ginubatan. Ito po ay Ginubatan pa lamang ha. Sa drone video nga po ng News 5 ay kitang makapal na abong bumalot sa malaking komunidad. Pati po mga punot halaman sa paanan po ng bulkan ay hindi rin nga po nakaligtas sa ash fall. Ilang ulit rin pong nag-zero visibility sa mga lansangan sa tuwing nadadaanan po ng mga motorista ang mga naipong abo sa daan. Kaya nakabantay mga pulis para po umalalay sa mga dumaraan. Tuloy-tuloy din po ang flushing o pambobomba po ng tubig ng Bureau of Fire Protection. Nanatili po sa Alert Level 3 ang Bulkang Mayon. Bawal pa rin po ang pagpasok sa 6-kilometer permanent danger zone sa naturang bulkan.
2: Bumuho ang Dieter Bridge sa Santo Domingo, Ilocos Sur. Base nga sa investigasyon, dumaan po ang truck na may bigat na 20 tons sa tulay na may kapasidad na 5 tons lamang kaya ito bumigay. Bukod po sa driver at kasamang pahinante, sugatan din ang isang driver ng motorsiklo na nadamay naman sa aksidente. Ayon po sa DPWH, bumuo na ng alternatibong daanan sa lugar na may 20-ton weight capacity. Nasa ligtas ng kalagayan ng mag-ina.
1: Bala ko naman daw ng ahensya na panagutin ang operator ng naturang truck. Samantala po naman nasa gip ng isang off-duty member ng Philippine Coast Guard ang batang nalunod sa Eco Park doon sa La Union. Sakto nga pong nagsasagawa ng routine visit ang PCG officer nang kanyang makita ang nalulunod na bata. Agad siya nagsagawa ng CPR at naiahon nga po yung bata. Nasa maayos po ang kalagayan ng bata, patuloy pong nagpapagaling sa ospital. Salamat po, officer, sa inyong serbisyo. Samantala po naman sinaklolohan ng isang police nurse ang isang pasahero pong nanganak habang sakay po ng motorbangka sa Rapu-Rapu doon pa rin po sa Albay. Nakatakda po lamang sana magpa-check up ang ginang pero inabot nga po ng panganganak sa laot. Mabuti po na lamang at nandoon po ang lisensyadong nurse na si Police Corporal Rachel Dondonilia. Siya na mismo ang pumutol sa umbilical cord o pusod ng baby para po hindi na mahirapan pang makagalaw ang ina. Nasa ligtas na kalagayan ngayon ang mag-iina. Salamat din po sa inyo ha. Yan ang ating pong mga public servants. Saan man pong lugar, anuman pong panahon, handang tumulong, mabuhay!
3: Mabuhay ka!
2: Galing!
1: Alas 6:40 na pong ating tamang oras ngayon bago pong ating mga balitang pang-consumer at kalakalan. Good morning mga chokaran! Mga mister, naghahatid kay misis sa mga nagmamaneho po ng pampublikong transportasyon sa ating mga uring manggagawang mandirigma. O diba? Mandirigma, hahabol ka na naman, hahaharap ka na naman sa hamon ng paghahanap buhay. Sa inyo pong lahat, importante lagi tayong kondisyon at lagi po tayong ika nga one click at hindi ka sinasabihan ng ganire. Hello, buboy! Ganito ka ba? Eh, bigo ka na naman. Eh, sandali lang. Ito ang para sa'yo. Bagsik to! Bravo Food Supplement for Men. Diba? Masarap ang buhay kaya laging ito todo ang arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement for Men. Ang bagsik mo!
2: Vroom vroom! Mapapa! Bravo! Kitalig!
1: Ang Bravo'y mabibili sa Mercury Drugs sa Watson 7-Eleven and other leading drugstores. Pero mahalagang paalala ha, ang Bravo'y di gamot at di dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. At ngayon sa oras na 6:41 sa ating mga balita, ang pang-consumer kakalakalan po naman, abay, balik operasyon ang Wholesale Electricity Spot Market o WESM. Yan nga po yung matapos ang higit na isang buwang suspensyon sa operasyon nito. Ito nga po dahil sa sigalot sa gitnang silangan at epekto nito sa presyuhan ng kuryente. Paliwanag po ng ERC, mabisa ho naman daw ang temporary pricing mechanism. Pero maaring hindi maging maganda ang epekto kung patatagalin pa ang suspensyon. Patuloy rin pong babantayan ng ERC ang galaw ng presyuhan sa WESM at ang sitwasyon sa gitnang silangan.
2: Mga kapatid, marami pong dahilan kung bakit nga tumataas ang bill natin sa kuryente. Sa programang ito, ipinaliwanag po ni Professor Rogelio Alicor Panaw ng UP Diliman Department of Political Science na malaki ang epekto ng demand sa generation charge na siyang bulto ng binabayaran ng mga consumer. Dahil mas mataas ang demand ng kuryente ngayong tag-init, natural lamang natataas din ang generation charge. Dagdag pa rito ang pagsipa ng presyo ng produktong petrolyo sa gitna po yan ng sigalot sa Middle East. Nilinaw din ni Panaw na hindi Meralco ang nakikinabang sa pass-through charges gaya po ng senior citizen at ng lifeline rate.
3: Sino may pakanaan nito? Ito ay provision ng batas, IPIRA law, na ganito yung pagtutos, yung mandato. Ito yung inuutos ng gobyerno bilang part ng kanyang social policy component, no? Yung layunin ng batas.
2: Yan nga po ang tining ni Professor Rogelio Alicor Panaw ng UP Diliman Department of Political Science.
1: Samantala, binili po naman ng Kadiwa ang nasa 6,000 kilo po ng repolyo mula sa mga magbubukid dyan sa Bugyas sa Benguet. Kwento nga po na magsasakang si Romeo Wagayan sa programang ito. Ipinaani po ng Kadiwa ang kanilang repolyo sa halagang 10 piso per kilo. Sa kabila nito, sinabi po ni Romeo na lugi pa rin daw po sila sa halagang ito. Kumuha daw po siya ng mga tao nga kasi para po mag-ani at maghatid ng repolyo sa truck ng Kadiwa. At dahil hindi nga daw makapasok ang mga truck ng Kadiwa doon mismo sa sakahan. Anya, nasa 20 pesos po per kilo ang kailangan para humakabawi man lamang sila sa ginagasto sa pagtatanim. Meron pa rin po natitirang 25,000 kilo ng repolyo si Romeo na hindi pa rin po nasasaka o hindi pa rin po naaani. Pero siya'y dudang maibebenta niya ito sa parehong presyo na kuha ng Kadiwa.
4: Yung Kadiwa lang po ang namili ng 10 piso, pero pagkaanihan ko po ito, wala po sir, wala. Baka 3 piso, 5 piso po. Dahin ko pa sa trading po siyan sir, yung sa presyong 5 piso.
1: Yan nga po ang tinig at hinaig ni Romeo Wagayan, ang isang sa mga magsasaka dyan po naman sa ere ng Bugyas sa Benguet.
2: Hindi ayuda, kundi subsidiya. Yan po ang hiling ng mga magsasaka. Ayon po yan sa grupong Sinag. Kailangan daw kasi ng mga magsasaka ng tulong mula sa gobyerno para maibsan ang kanilang gastusin sa produksyon. Ayon sa Sinag, sumipa na po sa 90,000 hanggang 120,000 piso ang input cost para sa kada ektarya. Sa gitna pa rin po yan ang pagsirit ng presyo ng produktong petrolyo bunsot nga ng sigalot sa Middle East. Malayong malayo po yan sa 60,000 piso bago pumutok ang gera. Dahil po dito sinabi ng Sinag na nasa 30,000 piso kada ektarya ang kailangang fertilizer subsidy ng mga magsasaka.
1: Partially lifted na po ang cease and desist order naman sa Binaliw Landfill. Ayon po sa DENR Environmental Management Bureau ng Region 7, nakamit na daw po ng Prime Integrated Waste Management ang ilang kondisyon kaugnay po ng operasyon ng landfill. Pero mabigat po na requirement pa rin para sa muling pagbubukas po ng Binaliw ang gumugulong na rehabilitasyon at slope stabilization program para nga matiyak na hindi na mauulit pa ang nangyari pong landslide sa naturang landfill noong buwan ng Enero. Alas 6:45 na po ang ating tamang oras ngayon, baby girl. Talaga naman pagkabilis po ng oras. Oh, at ngayon sa mga balita po naman sa iba yung dagat, ibigay mo na.
2: Tuluyan na rin natapos ang digmaan po ng Amerika kontra sa Iran. Ayon po yan sa mataas na opisyal ng Trump administration. Nagugat nga yan matapos mapaso ang 60 na deadline sa ilalim po ng batas ng Amerika. Base sa War Powers Resolution, mayroon lamang nitong Biyernes si US President Donald Trump na makahingi ng congressional authorization para maipagpatuloy ang gera kontra sa Iran. Unang nagsimula po ito noong February 28 at nagtapos noong Mayo 1, araw ng Biyernes. Simula nang ipatupad ang tigil putukan sa pagitan ng Tehran at Washington itong April 7, hindi na nasundan ang bakbakan ang magkabilang panig.
1: Habang inaamin po naman ni US President Donald Trump ang posibilidad na pagsisimula po ng panibagong pag-atake kontra sa bansang Iran. Yan po sinasabi ni Trump na naman sa West Palm Beach sa Florida sa isang ambush interview bago tumulak sa kain ng Air Force One. Samantala, kinumpirma rin po ni Trump na aabot daw sa 5,000 US troops ang inaasahan pong aabundunahin ang teritoryo ng Germany. Una nga po sinabi ng Pentagon na kanila po lang babawasan ang kanilang pwersa sa naturang European base upang hindi na lumala ang tensyon sa pagitan po ng Estados Unidos at mga bansa sa Europa.
2: Binanata ng ilang Iranian official ang patuloy po na pagkukub ng Amerika sa mga barkongan ng Iran. Sa social media post ni Iranian Foreign Ministry spokesman Esmael Baghey, maituturing daw na pamimirata ang ginagawang hakbang ng US Navy na siyang nasa likod ng tuluyang pagkontra sa mga Iranian vessels. Ayon pa kay Baghey, maituturing na hindi makatarungan ang aksyon ng Estados Unidos. Matatanda ang nagugat po yan kasunod ang patuloy na pagharang ng US Navy sa mga barkong naglalabas-pasok sa mga pantala ng Iran.
1: Bukas po naman ang European Commission sa ilang pahong suwestyon bunsod po ng posibleng ipapataw na mataas na taripa ni US President Donald Trump. Gayunman, prioridad din ho ng EU na protektahan ang kanila pong interes. Sa ilalim po kasi niyan ay aabot daw sa 25% ang itatakda ni Trump para nga sa mga sasakyan at mga truck na galing Europa na magsisimula ngayong pong Linggo. At ayon po sa EU, magpapatupad ito ng kasunduan sa ilalim pa rin po na sa ilalim at mananatili pa rin po ang pakikipag-ugnayan sa Estados Unidos.
2: Aabot naman sa 12-12 ng realista ang nakiisa sa pagtitipon para wakasan na ang gera ng Israel kontra Iran, Lebanon at iba pa. Panawagan po yan sa gitna ng patuloy na digmaan ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu sa Lebanon at Iran. Ang giit nila, dapat nang tapusin ang digmaan sa mga kalabang bansa ng Israel. Ayon po sa report, aabot sa higit 2,500 ang patay sa Lebanon pa lang yan, habang higit 1.2 milyong mga residente na ang lumikas simula po nang pumutok ang gera sa nasabing bansa.
1: Alas 6:49 na. Maganda umaga rin po sa mga nasa construction business. Yan o! Ngayon nga po'y Monday ulit. Balik trabaho po tayo ha. Thank you. Sa inyo pong serbisyo at tulong sa ekonomiya.
2: Mabuhay ka.
1: Architect Hannah Monson. Good morning, Hannah! At sa kanyang mother din si Nanay Thelma Monson at kay Tita Efren, kay Tito Efren del Rosario at maging sa lahat ng mga engineers at mga architects. Good morning! Kapag nga po pinag-uusapan natin ang mga construction materials, dapat dun tayo sa standard, hindi substandard, di ba? Kaya nga, kapag po light steel frames ang pinag-uusapan, dito ka na sa J-Max. Yes, J-Max light steel frames certified ng Bureau of Philippine Standards, kaya siya may PS mark. Maasahan ang kanyang quality at safety. Kaya po sa ating pagkakabitan ng mga kisame, mga dingding, J-Max Light Steel Frames, protektado ka, walang kakaba-kaba at duda. J-Max Light Steel Frames, itanong po sa mga nakakaalam, ang mga counter clerks sa inyong mga suking hardware at depo. Sabihin ka agad ang hinahanap ko, ang gusto ko, wala nang iba. Ito lang, J-Max Light Steel Frames, mabibili po ito sa ANSA Enterprises sa Taytay Rizal. Ayun o, ANSA Enterprises Taytay Rizal. At maging sa Vegatron Concrete and Trading Corporation sa Angono Rizal. Vegatron Concrete and Trading Corporation, Angono Rizal. At ang JMXI available din in all leading depot and hardware stores nationwide. Thank you very much, Sir Johnny Nang ng DN Steel. At maging sa ating mga kaibigan sa JMX. Good morning, Sir Ray at Chet Monzon. Sa oras na 6:50 na po in the morning. Ito na po ang ating inaabangan para po naman sa ating mga fans ni Nanay Christy Fermin. Mga Marites, ito na ang latest.
2: Naku, ito na ang balitang entertainment, mga kapatid. May bago ng Miss Universe ang Pilipinas. Ang ganda ha, Manong Ted. Nasungkit nga po ni Miss La Union Bea Milan Wendorsky ang corona bilang 2026 Miss Universe Philippines. Sa Q&A, nagpasiklaban ang pitong kandidatang nanaig sa kompetisyon. Pero bago po koronahan ang bagong reyna, rumampa muna sa huling pagkakataon bilang reigning Miss Universe Philippines ang pambansang Manika na si Atisa Manalo. Sa huli, nasungkit po ng 23-year-old Filipino-American human rights activist na si Bea Wendorsky o Milan Wendorsky ang corona. Siya ang sasaba para iuwi ang ating fifth crown sa 75th Miss Universe pageant sa Puerto Rico sa Nobyembre. Ang maganda pa nga dito, human rights activist, at alam mo bang nandun siya sa Baja sa Luneta, yung corruption movement na nangyari dyan po sa Luneta Park last time. Nagsalita din siya doon. Kaya nakakatuwa na at least naman yung nanalo may pake sa nangyayari sa ating bansa. So once again, bring home the crown and we are with you, Miss Universe Philippines.
1: Mabuhay! Nilabas po naman ng OPM band na Cup of Joe ang kanilang pinakabagong extended play album na Sandali. Kasama dyan ang kantang Pamahiin na tungkol sa pag-aalinlangan sa pag-ibig dahil sa mga sabi-sabi o pangamba. Kasama rin po sa bagong EP ng Cup of Joe ang mga kantang Kung Payagan, Lalayo Isang Daan at Sandali. Ang Sandali rin po ang title ng major concert ng banda on May 23. Idaraos yan sa Philippine Sports Stadium sa Bulacan.
2: Samantala, nagsama-sama po ang ilang OPM fame sa ikalimang taon ng Aurora Music Festival na ginanapu sa Clark, Pampanga. Headliner dyan ang P-Pop Kings SB19 at Fun Rock Band, The Four of Spades. Nakisente rin sa Aurora Stage yung rock band, The December Avenue, sa kanilang hit single na Saksi ang Langit. Present din ang rising P-Pop star na Sonara sa kanilang second grand introduction bilang unang girl group ng 1Z Entertainment. Hindi naman po nakadalo si popstar royalty Sara Jeronimo for health reasons. Sa day 2 ng festival, nakipagbagsakan ang nag-iisang parokya ni Edgar. Nakikanta rin ang mga manonood sa hit songs ni Kitchy Nadal. Humataw naman sa sayawan ng sex bomb sa pagpapatuloy ng music fest.
1: At eto na po, Ma'am Cherry Bailo.
2: Alam ko na kung saan papunta to.
1: At kay Boss Raul.
2: Ayan,
1: De La Cruz.
2: Sakto. Ano meron?
1: Eto na po, magkoconcerto po ang music icon na si Engelbert Humperdinck. Yeah. Gaganapin po yan ang The Legend Continues. Engelbert Humperdinck, The Celebration Tour 2026. Sa New Frontier Theater on September 25. Nagkakahalaga po ng 2,688 pesos hanggang 13,661 pesos ang tickets para dito. May butal pa talaga ha. Nagsisimula na rin po ang bentahan ng tickets ngayon sa Ticketnet. Kilala po si Engelbert sa hit songs niyang Release Me, Am I That Easy to Forget, Quando, A Man Without Love, at marami pang iba. Kung nandito yung Ate Tereco, sigurado ako manonood dito.
2: Papa Cesar, manonood ka ba?
1: Happy birthday po pala kay Kuya Jun Dumo, ha? Kay Dr. Julio Dumo Jr. Birthday niya today. Yan ang roommate ng aking Ate Thelma at kay Kiara. Yan.

0: ganun.
1: Kabisado ko yan.
0: Kabisado mo, ha?
1: Video kesong yan ng tatay ko, eh. Lonely is the man without love.
0: Parang siya, hindi pa nakainom to. Okay, Engelbert Humperdinck.
1: Sagot mo ba ticket ni Nanay Christy, ni Ma'am Cherry, tsaka ni Sir Raul?
0: Hindi, hingay ako ng ano.
1: Passes. Uy, pagka nakahingi ka naman, isama mo na kami, ha?
0: Anong oras kaya ang concert na to?
1: Tanghali.
0: Direct Joey.
1: Tanghali ba to?
0: Eh, dapat dito tanghali. Mga...
1: Alas dos.
0: Mas maganda alas gis ng umaga. Kasi pag alas dos, naantokin din tayo, eh.
1: Ang aga naman ng concert. O, ito mga kapatid. Pero magandang suggestion yon para sa mga producers ng concert. Gawa po kayo, totoo lang,
0: tignan
1: ng mga 11 a.m.
0: Ano, tignan natin kung kaya pang abutin ni Engelbert yung mga matataas na nota, diba?
1: Kung kaya ni Cindy Lauper, for sure kaya ni Engelbert yan. O, ito mga kapatid.
0: Dapat dito, hatid sa inyo na Rhea Generics.
1: Yan!
0: Bakit kaya?
1: Oo nga, tama.
0: Si Box Newt, sigurado ko manonood din niya.
1: Sir ni Eugene, tama. O, ito, okay. Mga kapatid.
0: Sige,
1: tapos na po, tapos na ang Military Wife era ng fans, si NCT, J.
0: Tatawanan ninyo.
1: Tatanda rin kayo. May dapat tumanda muna tayo talaga. O, ito.
0: At hatid din sa inyo ng Osteogard.
1: Yung mga major sponsor, ano? Oh, ito, Sir Neo Jean, tapos na nga po. Ang Military Wife era ng fans si NCT Jaehyun dahil officially discharged na po ang K-pop idol. Sinalubong ng fans si Jaehyun sa labas po ng military base. Kabilang sa sumalubong sa kanya, ang ka-member na si Jungwoo. Si Jaehyun, ang pangalawang NCT member na nakakumpleto po ng mandatory military service, kasunod ng kanyang leader na si Taeyong, November 4, 2024, nang pumasok sa military si Jaehyun.
0: Alright, alas 6:57 na po ang ating tamang oras ngayon. Ito na po ang ating Sports 5 Manong Toots. Ayan si Manong Toots, malamang manonood din ng concert yan ni Engelbert Humperdinck. Nagbabalik po sa finals ang defending champions na NU Lady Bulldogs sa UAAP Season 88 Women's Volleyball Tournament. Nilaglag nila ang UST Golden Tigresses sa huling yugto po ng stepladder semifinals. Matapos nga po matalo sa first set, abay umarangkada ang NU tungo sa panalo 20-25, 26-24, 26-24 at 25-21. Nagtala po ng 23 puntos si Ara Panique para sa NU. Makakalaban ngayon ng NU ang De La Salle Lady Spikers na hindi natalo sa elimination round, kaya agad na nakaabante sa finals. Magsisimula po sa Miyerkules ang Best of 3 Championship sa Mall of Asia Arena.
1: Samantala, pinalakas po ng Barangay Ginebra San Miguel ang chansang makakuha ng twice the beat advantage sa PBA Commissioner's Cup. Kasunod po yan ang kanilang 114-90 na panalo kontra sa Rain or Shine Elasto Painters. Nagtala po ng 40 points si Justin Brownlee sa pangunguna nga po sa Barangay Ginebra San Miguel. Kapwa may 8 wins at 3 losses ang dalawang koponan. Ito na po ang ikatlong pagkatalo ng E-Painters sa loob po yan ng apat na laro. Ay, ang sakit. Matapos po ang 7-game winning streak sa simula po ng conference.
0: Nasiguro po naman ng Meralco Bolts. Go Bolts! Good morning kay Coach Luigi Trillo, ha? Good morning, Coach! Nasiguro po ng Bolts ang pwesto sa quarterfinals matapos pong talunin naman ang Blackwater Bossing 108-93. Umabot sa 26 ang kalamangan ng Meralco sa isang punto po ng laro matapos ang mainit na opensa sa simula ng laban. Gumawa ng 26 points at 12 rebounds ang import ng Bolts na si Marvin Jones. At hawak nila ngayon ang BST. Hawak nila ngayon ang 7 wins. At 3 losses po ang record pang-apat sa standings. Nasa pinakailalim po naman ang Bossing na meron pong 2 wins at siyam na talo.
1: Samantala, isang araw, ito na nga matapos manalo sa Stage 4, muling nagwagi si Ivan Anisimov sa Stage 5 ng MPTC Tour of Luzon na ginanap po last Sunday. Nagtala ng oras sa 2 hours, 47 minutes and 26 seconds ang pambato ng LCW-UAE cycle na si Anisimov. 130.6 kilometers ang sinako po ng Stage 5. Wow! Mula Santiago City, Isabela hanggang sa Tuguegarao City sa Cagayan. Pangalawa po ang Pinoy na si Ryan Tugawi ng Excellent Noodle Cycling Team at pangatlo si Lee Jung-ho ng Seoul Cycling Team. Mas matindi po ang mangyayaring bakbakan sa Stage 6. Aba, ang haba nito. 228.8 kilometers mula naman po yan Tuguegarao hanggang sa Pagudpud sa Ilocos Norte. Tuloy-tuloy po ito mga kapatid. Yes. Kung gusto nyo pong mapanood ng live, i-download nyo po ang Pilipinas Live app. Diyan nyo po exclusive na mapapanood lahat ng highlights and happenings sa MPTC Tour of Luzon 2026.
0: Alright, nakatagda po namang Iloklok sa US National Boxing Hall of Fame ang Pinoy icon na si Manny Pacquiao. Itong inanunsyo sa 3rd Pacquiao Elorde Awards sa Okada, Manila. Magiging bahagi po siya ng Class of 2027 bilang main event inductee. Si Pacman ang nag-iisang boksingero sa kasaysayan na nanalo po ng 12 major world titles sa 8 magkakaibang weight division. Noong isang taon po ay nailuklok na rin siya sa International Boxing Hall of Fame. Ang dati pong senador, siya ang ikatlong Pinoy legend na nakasali bukod kina Flash Elorde at kay Pancho Villa. Mga kapatid, abay alas 7, iuno na. Paalam na tayo sa ating mga viewers sa TV5 Girl.
1: Ang bilis naman ng oras mga kapatid. 7:01 in the morning, ang tamang oras muna mga kapatid. Hatid po yan sa ating lahat ng Ulta Bio, ang postbiotic immunity food supplement with Lactococcus lactostrain plasma na galing sa Japan. Panlaban po yan sa puyat, pagod at stress. Mabibili sa Lazada, selected Mercury drugstores at ngayon, pwede na rin po online sa Shopee, sa TikTok at sa ultabio.shop. Pwede rin pong umorder sa 0931-033-2871. Para sa masarap at mahimbing natulog, Ulta Bio, now na. At hatid din po yan lahat sa atin na mga kapatid ng Twins Lampain Baby Diaper. Ang lampain ng bayan, mula po yan sa Mega Soft Hygienic Products, available in open tape and baby pants. Twins Lampain, ang kakambal ni na mommy at daddy sa pag-aalaga kay baby. Kahit single parent ka, meron kang katuwang sa bawat lambing, sa bawat puyat, doble ang alaga with Twins Lampain Baby Diaper. Sa atin nga po mga kapatid dito sa TV5 na nakatutok po sa atin ngayon hanggang 7 in the morning lamang po kami ni Manong Ted dito ha. Pero ang programang ito hanggang 6 to 10 in the morning tayo po'y napapanood sa Signal TV Channel 1 and 1PH. Channel 19 yan po ang ating True FM TV at napapakinggan po tayo sa 105.9 True FM sa Metro at sa Mega Manila sa iba pa po nating FM radio stations sa buong Pilipinas. Pero mga kapatid, sa mga nasa radyo po ngayon, yung mga nasa TV5, baka maaga po kayo nagigising. Maaga na pong nagsisimula ang programa dito sa True FM. Meron na po tayong balita alas 3 kasama si Reggie Malinaw. Sa True FM po yan at sa True TV, napapanood at napapakinggan nyo po yan. 3 a.m. simula na po ng paghahatid ng balita. Dito po yan sa 105.9 True FM. Magbabalik kami bukas. Balik po sa ating mga naggagandahan at gwapong kapatid dyan sa GMK. See y'all tomorrow.
0: Meron daw ho bang senior discount yung ticket sa concert ni
1: Meron yata. Yung mga pagbili ng tickets, meron talaga siyang senior discount. Oo, pwede po.
0: Kaya pala, in-anticipate na nila yung discount. Kaya mahal. Spanish guys will wait for me.
1: Favorite talaga kasi ng tatay ko yan eh. Oh, yung kondo, kondo, kondo. Di ba kanya rin yun?
0: Oh. At saka yung galawan mo talaga. Yan yun ang makunod sa RJTV na ano eh.
2: Pakita mo.
0: Naalala mo? Yung si backup dancer singer ni... dito to? Ni RJ Jacinto. Ganyan-ganyan ang galawan eh. Nasa ilang okay. Anyway, sige po, 7:04 na po. Ang bilis nga ng ating oras o mga kapatid. Sa lahat po ng ating mga super seniors, mga seniors ha, sa mga looking forward nga po tayo sa concert itong si Engelbert. Pero baka ho kayo hindi makapunta ho sa concert kung masakit ang inyong kasukasuan ha. Hindi ho ha, kahit na po hindi nagkakaedad, hello. Marami na po nag-OOA-OA, di ba? Yung OA sa sakit, yung gustong gumalaw-galaw, pero ayano ay, hindi nga makagalaw. Pero baka ho yung OA na yan, eh, osteoarthritis na pala. Kaya huwag ka nang magpaka-OA-OA pa. Hello, meron na kasing OsteoGuard. Yes, OsteoGuard. Ito'y merong glucosamine at chondroitin. Samahan pa ng tamang pagkain at exercise, hindi ka na magpapaka-OA pa. Ostrogard, yes, Ostrogard. Mabibili yan sa Mercury Drug, sa Watson's and other leading drug stores. Pero mahalagang paalala ha, ang Ostrogard ay hindi gamot at di dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Yan pong ating iniinom araw-araw ga eh. Yes, Ostrogard po para sa ating mga kasukasuan. Yan ang ating supplement para ho tayo makagalaw-galaw at makapagbuhat-buhat pa ho ng barbell. Thank you, Ostrogard. Mga kapatid, hindi pa po tayo tapos sa amin pong agad na pagbabalik ng kalawang bukso ng mga pinakamahalaga, pinakamalalaking mga balitang dapat yung mapakinggan. Dito po lamang yan sa
1: News 5 FM.
2: Walang masama.

Simulan ang araw ng good vibes, positibo at may tamang kaalaman sa serbisyo publiko, kalusugan at espiritual na buhay. Para ang bawat gising, bubungad sa iyo, perfect mornings! Hindi lang naman sa Maynila, umiikot ang kwento ng Pilipinas. Kasi kapag kabuuan ng bansa, yung binibigyan ng boses, mas totoo yung larawan ng Pilipinas. Hindi lang basta ikwento kung ano yung nangyari, kundi makatulong din sa mga tao. Dapat may mga legit na boses na nagbibigay ng tamang impormasyon at malasakit. Ito yung balita na pagkatapos mong mapanood o marinig, may bago kang alam at hindi lang basta impormasyon, kundi yung may sense at may saysay. Mas importante yung balita na nagpapalinaw, nag-i-inspire at nagtuturo sa tao para mas alam niya kung anong nangyayari sa paligid niya. Ako si Cheryl Cosin, teleserbisyo para sa Pilipino.

0: Nilolo ko na.
1: Ang sarap ng tempura shrimp flavored snack by Regent.
2: Ed Filon, DJ Chacha sa True FM. Muling pinarangalan sa 20th UP Com Broadsock Gandingan Awards bilang Most Development-Oriented FM Radio Program.
1: And thank you! And to God be all the glory indeed! Mga kapatid, 7:08 na pong ating tamang oras ngayon. At ang ating pong tamang oras atin sa atin ng Boss Mastery Coffee. Boss Mastery Coffee, alam mo na kagad, amoy pa lang. Quality coffee beans at puno ng sangkap na galing sa mangosteen with xanthan na mainam po sa ating kalusugan, pangangatawan. Boss Mastery Coffee, kapeng mangosteen sa sarap. Available yan sa Mercury Drug, Watson, 7-Eleven, Sausa Drug at mga piling supermarkets nationwide. Mm. Boss Mastery Coffee, kape, sarap, mangosteen. Ay, mabuti na lamang po boss na sa ating kape. Kaya po ang ating energy ay lalo pang nag-uumapaw this morning, mga kapatid. Pero sa hirap nga po ng buhay ngayon, hindi maitatanggi, di ho ba, no? Hindi ho maitatanggi na yan. Hello? Ang dami pong nahihirapan at lalo pang hihirap yan kapag merong nagkakasakit sa atin. Kapag tayo po'y nagkakasakit, kaya po dapat ho lagi tayong maging wise. Lalo na kung kalusugan po ng pamilya ang siyang pinag-uusapan. Sa pagpili po ng gamot, doon tayo sa subok na ang quality, abot kaya pa ang presyo. Hindi po naman kinakailangan maging mahal para masabing dekalidad po yung gamot. Pero ingat din ha sa pagpili ng mura dahil hindi lahat ng mura ay epektibo at safe. Kaya po muling nagpapaalala ang ating mga kapatid sa Unilove. Piliin lamang ang tunay na quality sa presyong abot kaya. Piliin po lamang ang tunay na quality sa presyong abot kaya. Yan po muli ang paalala ng Unilove. Salamat na marami, Unilove! Ngayon, isa munang mabilis na pasada sa mga balitang inyong natunghayan kanina.
0: Ilang bayan sa lalawigan ng Albay nabalot po ng makapal na abo dahil sa pag-aalboruto ng Bulkang Mayon.
1: Aligasyon ng fishing expedition ni Vice President Sara Duterte sa impeachment laban sa kanya, pinalagan ng ilang mambabatas. Mga ebidensya daw laban sa bise, masyado umanong matibay na parabagang mga balyena.
0: Samantala, resulta ng investigasyon sa flood control scam ng Senate Blue Ribbon Committee, nakatakdang ipresenta ni Senator Ping Lacson sa Senado.
1: Ika-apat na civilian mission ng ating ito coalition sa West Philippine Sea naging matagumpay kahit na ilang ulit na sinubukang buntutan at itaboy ng China.
0: Opensiba ng Amerika kontra Iran, posibleng ituloy ni US President Donald Trump kahit inabutan na sila ng deadline para tuldukan na ang gera.
1: At sa ating Sports 5, defending champions NU Lady Bulldogs, nagbabalik po sa finals ng UAAP Season 88 Women's Volleyball Tournament.
0: Sa balitang entertainment, pambato ng La Union na si Bea Milan-Windorsky nasungkit ang corona bilang bagong 2026 Miss Universe Philippines.
1: Handa na ba kayo? Gising na ba kayo? Kayo nga pong Monday morning. Ito ng ating ikalawang bukso ng mga tampok na balita sa News 5.
0: Sa mga balitang pambansa, kumpiyansa po ang mga sumusuporta sa impeachment ni Vice President Sara Duterte na makakakuha sila ng maraming boto para may akyat na sa Senado ang reklamo laban sa bise. 1/3 o mahigit 100 boto lang ang kinakailangan sa Kamara para umusad ang impeachment. Pero ayon kay Bicol Saro Partilist Representative Terry Ridon, kumpiyansa siyang kaya nilang makakuha ng mahigit 200 boto. Nakitaan ang probable cause ng House Justice Committee para ma-impeach ang vice-presidente. Pagbobotohan pa lang sa komite ngayong araw kung itatransmit sa plenaryo ang consolidated na reklamo laban sa vice-presidente. Sa iba pang balita, posibleng mag-convene kaagad ang Senado bilang impeachment court. Ngayong buwan po yan kung may aakyat agad ng Kamara ang reklamo laban sa vice-presidente. Ayon po kay Senate President Pro Tempore Ping Lacson, posibleng masimulan agad ang impeachment trial ngayong Mayo kung lulusot agad sa Kamara ang impeachment sa botohan ngayong araw. Oras na matanggap ang articles of impeachment, 3 linggo daw ang kakailanganin ng Senado para makapaghanda. Una nang tiniyak ni Senate President Tito Soto na walang mangyayaring delay sa impeachment. Ang paliwanag po nila dito, hindi naman po ibig sabihin pagka nag-convene ay simula agad ng trial. Most probably ang inaay po nilang date, last week of June daw, posibleng masimulan.
1: Last week of May of or May early or, June.
0: Yan, last week of May or early June daw po masisimulan. Ito nga pong trial sa impeachment po ni VP Sara Duterte. Samantala mga kapatid, sa iba pang balita, kaya naman daw ipaliwanag ng kampo ni Vice President Sara Duterte kung bakit umabot pa sa punto na nakapagbitaw ng ilang pahayag ang bise laban kina Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa asawa nito at kay dating House Speaker Martin Romualdez. Kabilang nga po sa pagbabanta daw ni VP Sara kina PBBM sa isinusulong ngayon na basihan ang impeachment complaints laban sa bise. Pero ayon sa isa pa sa o sa isa sa abogado niya na si Attorney Michael Poa, iisa-isahin nila itong ipaliwanag oras na umabot sa Senado ang impeachment complaint. Nilinaw rin po ni Attorney Poa na hindi pondo ng OVP ang pinambabayad ng bise sa 16 na abogado nito para sa impeachment.
3: These are things kasi that we will have to contextualize and also explain sa taong bayan through the trial.
4: Mm-hmm.
3: So kung meron kaming, kumbaga, may mga ilalabas din kami na ebidensya ukol dyan,
4: mm-hmm,
3: marahil kung paano umabot sa ganyang hagtong, yung kanyang mga pahayag.
4: Mm-hmm.
3: So iisa-isahin po natin yan para maipaliwanag.
0: Yan nga po ang tining ni Attorney Michael Poa, isa sa mga abogado ni VP Sara Duterte. Sa iba pang balita, binaligtad ng Korte Suprema ang desisyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na sibakin sa serbisyo si dating Overall Deputy Ombudsman Melchor Arthur Carandang. July 2018, nang alisin nga po ni Duterte sa pwesto si Carandang dahil sa alegasyon ng umano'y katiwalian. Inalis niya sa pwesto matapos isa publiko noon ni Carandang ang umano'y mga questionableng bank records nang hindi nga po maipaliwanag na yaman ng dating Pangulong Duterte. Kinatigan ng korte ang petisyong ito ni Carandang. Iginiit nitong walang kapangyarihan ang dating Pangulo o ang Pangulo laban sa Deputy Ombudsman kaya pinawalang bisa ang utos ni Duterte. Samantala mga kapatid, sa oras po na 7:14, ang tamang oras naman, hatid sa ating lahat yan ang Fast Cat. Level up ang biyahe with Fast Cat. Biyaheng roro na mabilis, komportable at convenient. May comfortable seats, may aircon at maluwang space, pwedeng isama ang buong barangay. Sa Fast Cat, abot kaya at ligtas ang biyahe sa dagat. Hati din po yan sa ating lahat mga kapatid ng Mayette de la Rosa Fine Jewelry. Visit Mayette de la Rosa Fine Jewelry on their website and Facebook page for all your gold and diamond needs. Ang kanila pong website, it's www.mayettdelarosa.com. Meron din pong QR code sa inyong screen mga kapatid ha, para mapunta po kayo sa kanilang website at Facebook page. At open na rin po for franchise ang Mayette de la Rosa. Magbabalik pa rin po ang iba pang mahalaga at importanteng balitang dapat niyong malaman ngayon. Walang maglilipad mga kapatid, kasama niyo pa rin po Ted Filon at DJ Chacha. Dito po yan sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.
2: Laging true sa'yo, kapatid.
5: Huwag tayo may sakit. Gusto

0: ang PCSO General Manager ng Yates A. Ross.
1: Kanina po nagbibiruan po kami ni Yorme. Sabi ko doon po sa amin, sanay kami na bibili ka ng ticket, tapos maghihintay ka ng swerte para tumama. Pero ngayon, lahat po kayo ngayon na hindi kailangan bumili ng ticket, kayo po ay panalo na lahat.

0: Kami po ay nagpapasalamat sa ating mahal na Pangulo. Mr. President, ito po yung bili ninyo na dalhin ang serbisyo sa taong bayan. Sa loob ng taong ito, 100% na po tayo magkakaroon. Ito po ang biggest one-day donation ng ambulansya po. Itong araw po na ito, 387 ang ating ipamibigay sa ating mga kababayan.
1: Tahan ninyo ang pangako sa akin, ang instruction ko kay GML, Mel Robles, ay sabi ko sa kanya, kailangan by the end of the year, masabi na natin, by the end of 2025, masabi natin na lahat na ng cities and municipalities ay nabigyan na natin nitong patient transport vehicle. Kaya pinili namin itong modelong ito na very appropriate, na tamang-tama para sa Pilipinas. We will continue to do this and hindi namin ititigil ito hanggat lahat ng pangangailangan ng ating mga LGU ay nabigyan na natin, natugunan na natin ang kanilang requirement para dito sa mga patient transport vehicle na ito. At the moment, yung sistema natin is not sufficient para ating mapabilis ang pag

parents and students, ang St. Louis College Valenzuela ay halos 5 dekada na na nagbibigay serbisyo sa larangan ng edukasyon. Mayroon po yung iba't ibang antas ha, mula preschool hanggang college. Bisitahin po ang kanilang website, St. Louis College Valenzuela, o di kaya po ang www.slcv.edu.ph. At mga kapatid, narito naman po muli ang ating balita sa Metro Manila. Higit 100 pamilyang nasunugan sa Barangay BF Home sa Paranaque. Wala nang nagawa po ang mga residente kundi tumingin habang tinutupok ang kanilang mga ari-arian na tirahan. Gawa po sa light materials ang karamihan sa mga bahay kaya mabilis na kumalat ang apoy. Tumagal po ng higit 5 oras bago naapula ang sunog. Wala namang naitalang sugatan. Inaalam pa ang sanhi ng sunog at ang kabuang pinsala o ang kabuang halaga ng pinsala. Sa North Caloocan, mga kapatid, sugatan pong isang lola sa sunog sa Barangay 177. Ang kwento nga po ng 71-anyos na biktima, natrap po siya sa kanyang bahay nang mabilis na kumalat ng ang apoy. Nagtamo po ang lola ng paso sa braso at sa mukha. Narescue naman siya ng mga responding bumbero. Tuluyang naapula ang sunog matapos po ang 1:30 oras. Sa kabuuan, 5 pamilya po ang nawala ng tirahan. Sa covered court muna lumikas ang mga nasunugan. Kinuyog po ng grupo ng kabataan ang isang jeep na naipit sa

nang titrip lamang daw ang mga bata sa pagsampa sa jeep. Nasa kustudiya po ng barangay ang apat na batang nasagi pati ni-endorse na sa mga social worker. Pinaghahanap naman ang ilan pa nilang mga kasamahan. So nag-trip lang yon, walang pagnanakaw. Sure na po, bakit daw may kinuha na ng sapatos sa pasahero? Oo, yun lang. Samantala mga kapatid, 7:21 po ang oras natin. Ang oras na muna, hatid po yan sa ating lahat mga kapatid ng Winrock Scholar Safe. Uy mga mommies, meron bang mantsa galing sa makeup kape at tsokolate ang inyong damit? Huwag na kayo mag-worry dahil meron ang Winrock Scholar Safe. Sa Winrock Scholar Safe, tanggal ang dumi without fading colors. No kupas, no worries. Laging fresh at mukhang bagong labada. Protektado pa sa germs at bacteria. Winrock Scholar Safe, linis na maaasahan, proteksyong mapagkakatiwalaan. Katuwang po ng Winrock Scholar Safe sa labada, ang Speed Detergent. Mas pinabisa ang formulation, mas mabango, mas malinis at mas budget-friendly ang laundry experience natin. Kaya po pagdating sa labada, Speed Detergent ang maaasahan. Ngayon naman pupuntahan natin ang mga balita sa lalawigan. Nagpulong po ang LGU Kamalig at DSWD para paigtigin ang pagtugon sa epekto ng ashfall ng Mayon sa Albay. Nagsasagawa po ng evacuation, clearing operations at pamamahagi ng food packs at face mask sa mga apektadong pamilya. Pinagpaplanuhan na rin ang cash for work programs habang ipinagbabawal ang hindi mahalagang aktibidad sa komunidad. Nananatili po sa Alert Level 3 ang bulkan. Posible pa rin ang pagguho ng bato, pag-agos ng lava, uson at katamtamang pagputok ng bulkan. Pinag-iingat din ang mga residente sa mga maulang lugar sa lahat. Samantala, apat na Chinese research vessels naman ang nadiskubre ng Coast Guard na illegal po na nag-ooperate sa ating teritoryo. Isa na raw po dyan ang makabagong deep sea survey vessel ng China na nakita po malapit sa Rizal sa Palawan. May dalawa rin daw na umaaligid sa Itbay at Batanes, isang nasa ilalim ng dagat at isa naman pong water plane. Namataan din malapit sa Bulinaw, Pangasinan ang tinatawag na Zhuhaiyun. Yan po ang pinakaunang intelligent drone mothership sa mundo na kayang mag-control ng 50 research vessels. Nag-deploy na daw po ang PCG ng mga eroplano at barko para maitaboy at masawata ang operasyon ng nasabing mga barko ng China. Patuloy din daw nilang imomonitor ang galaw ng mga barko. Alinsunod po yan sa ating batas at maging sa International Maritime Law. Sa Pigkawayan, Cotabato mga kapatid, patay pong isang babae matapos malapitang barilin sa ulo. Sa kuha nga ng CCTV, kitang bumibili lamang sa tindahan ng biktima nang dumating po ang gunman. Agad pong nasawi ang biktima. Mabilis namang tumakas ang salarin. Nagsasagawa na ng hot pursuit operation ang pulisya. Inaalam pang motibo at pagkakakilanlan ng mga salarin. 7:24, tamang oras mga kapatid. Hatid naman sa ating lahat yan ang Ulta Flex. Uy, nagkaka-wrinkles ka na ba dyan? Nanlalambot ang muscles at masakit ang katawan. Ito na nga po ang sagot sa aging, ang Ulta Flex, ang pampalakas na, pampaganda pa na health drink gawa ng mga lumikha ng Ulta Bio. Sa Ulta Flex, babalik ang lakas, babalik ang ganda, babalik ang freshness. Mabibili po yan sa Shopee, Lazada, maging sa ultabio.shop at maging sa TikTok, meron na rin po yan. Pwede rin pong umorder sa 0931-033-2871. Kasi nga po, habang nagkakaedad tayo, nababawasan ang collagen sa ating katawan. At importante rin po yan, ano? Hindi lang para looking young. Dapat eh, para hindi tayo parang, alam mo na, nananakit-nakit nga ang mga muscles. Yan. Yan nga po, Ulta Flex, mga kapatid, ang kinakailangan. Samantala, sa mga balitang consumer at pangkalakalan. Pinabulaanan po ng isang grupo ng manggagawa ang pahayag ng DepDev na hindi kakayanin ang pare-parehong level ng sahod sa lahat ng rehiyon dahil iba-iba ang cost of living sa kada lugar. Ayon po sa DepDev, mahirap ipantay ang minimum wage ng ibang rehiyon sa Metro Manila dahil sa mataas ang cost of living dito at kailangang iayon ang sweldo sa kondisyon ng kada rehiyon. Pero sa programang ito, sinabi ni Buklura ng manggagawang Pilipino President Attorney Luke Espiritu, tinitiis ng BARM ang mababang minimum wage kahit na mataas din ang cost of living sa nasabing rehiyon. Kaya naman suportado raw ng kanilang hanay ang mga petisyon na nananawagang itaas sa isang

0: ibot 500 piso ang minimum wage.
1: Makaparoon naman kung rason ng pangasol, walang dahilan kung bakit yan ay i-deny. Pero alam naman natin ang ating regional wage board, consistently for the past 30, more than 30 years, yan ay kumikiling sa business rather than to workers.
0: Muli mga kapatid, yan nga po ang tining, Attorney Luke Espiritu, ang Pangulo ng Bukluran ng Manggagawang Pilipino. Malaki naman ang nawawala sa kita ng gobyerno dahil po sa dami ng value-added tax o VAT exemptions. Yan ang lumalabas sa pag-aaral ng Congressional Policy and Budget Research Department ng Kamara. Ayon sa pagsusuri, kahit isang Pilipina sa may pinakamataas na VAT na nasa 12%, hindi pa rin naaabot ng gobyerno ang potensyal na koleksyon dahil sa dami ng exempted na produkto at serbisyo. Dahil dito, limitado rin ang pondo para sa mga programa ng gobyerno. Bagamat nakatutulong naman sa mahihirap ang VAT exemptions, hindi raw ito laging epektibo dahil nakikinabang ang mayayaman, lalo po sa pribadong edukasyon at maging sa insurance. Inirekomenda sa pag-aaral na repasuhin ang listahan ng mga hindi sakop ng VAT at iwan lang ang mahalagang exemptions. Kailangan din daw sabayan ang reforma ng targeted na tulong pinansyal para sa mahihirap. Ito na naman, pinag-aaralan na naman nila kung paano tayo ulit pahihirapan. Ang huhusay nyo talaga dyan, ano? Oo. Ba't di nyo kaya pag-aralan kung paano panagutin yung mga nagnanakaw sa pondo ng bayan? Mas malaki ang matitipid natin dito.
2: Sino to?
0: Ewan ko sa kanila. O sige. Samantala, sa iba pang balita mga kapatid, maniningil na po ng toll fees sa Cavitex C5 Link Segment 3B simula po yan bukas. Para sa mga Class 1 vehicle o maliliit na sasakyang gagamit ng Cavite C5 Link mula po Taguig hanggang Sukat Road at pabalik, nasa 59 pesos ang babayarang toll. Nasa 117 piso naman ang mga kailangang bayaran ng Class 2 o yung mga bus pati na ng maliliit na truck. Habang nasa 176 na piso naman ang babayaran ng mga Class 3 o yung malalaking truck. Bukas ba ito? O bukas nga, May 5, ano? Oo, sa Tuesday daw po, para happy pa kayo ngayong Monday. So ayan, nasimula na po yan bukas mga kapatid. Samantala mga kapatid, sa oras ay 7:28. Ang tamang oras, atin po sa ating lahat ng Twins Lampain Baby Diaper, ang lampain ng bayan. Mula po yan sa Vega Soft Hygienic Products, available in open tape and baby pants. Twins Lampain, ang kakambal ni na mommy at daddy sa pag-aalaga kay baby. Kahit single parent ka, meron kang katuwang sa bawat lambing, sa bawat puyat, doble ang alaga with Twins Lampain Baby Diaper. Samantala mga kapatid, sa mga balita naman po sa labas ng bansa. Muling iginiit ni U.S. President Donald Trump na asahang bababa ang presyo ng produktong petrolyo sa pagtatapos po ng gera kontra sa Iran. Ayon kay Trump, patuloy na naghahanap ng solusyon ang kanyang administrasyon upang tuluyan itong maramdaman ng kanyang mga kababayan. Samantala, muli na namang bumanat si Donald Trump na sakaling magkaroon ng nuclear weapon ang Iran. At ayon sa kanya, posibleng malagay ulit sa alanganin ang buong mundo. Tila lumalambot naman ngayon ang Iran sa gitna ng negosasyon sa pagitan po ng Amerika. Sa ilalim ng panibagong kasunduan, hindi na target ng Tehran na ipatanggal ang patuloy na pagharang ng Estados Unidos sa mga pantalan sa akop ng Strait of Hormuz. Sa kabila naman niyan, hindi na banggit ang kagustuhang magkaroon ng nuclear weapon ng Iran. Bahagi pa rin po yan ng isinumiting 14-point counter-proposal ng Iran sa Amerika. Sa iba pang balita, naglabas po ng panibagong serye ng pag-atake ang Israeli forces sa ilang pinaniniwala ang teritoryo ng Hezbollah sa Lebanon. Ayon sa Israeli military, kabilang sa pinadapa nila ang mga umano'y command centers at mga pasilidad ng militanteng grupo nitong Sabado. Hindi pa naman matukoy kung ilan ang nasawi sa nasabing pag-atake. Matatanda ang aabot po sa higit 2,500 ang kabuuang bilang ng mga nasawi simula ng sumausaw ang Lebanon sa gera ng Iran kontra Amerika at Israel. Samantala mga kapatid, puntahan naman po natin ngayon ang ating Sports 5. 4-peat champion dun sa De La Salle Green Archers sa UAAP Men's 3x3 Basketball Tournament. Tinalo po ang karibal na Ateneo Blue Eagles sa gold medal match ng Season 88, 21-18. Hinirang na most valuable player si Luis Pablo na gumawa nga po ng 13 puntos. Sa women's tournament, kampiyon ang USD Grolling Tigresses. Pinatumba nila ang FEU Lady Tamaraws 21-11. MVP si USD star Kent Pastrana. Natinapos po ang karera sa UAAP bilang champion sa 5x5 at 3x3. Ikatlong title na po ito ng koponan sa torneo. Sa iba pang balita, ito na, nangunguna si Nikita Shulchenko ng LCW UAE Cycles Individual General Classification ng 2026 Tour of Luzon. Matapos nga pong 5 stages, nakapagtala ng cumulative time na 13 hours, 46 minutes and 45 seconds ang Russian cyclist. Nasa ilalim niya po ang teammate at stage 1 winner na si Yusef Al-Refai. Kumumpleto po sa top 5 ang tatlong Pinoy na sina Emmanuel Montemayor, Sumiso Basalan at Mervin Corpus. Magpapatuloy pa rin po ngayong araw ang karera para sa Stage 6 ng MPTC Tour of Luzon 2026. Balitang NBA mga kapatid, matapos pong malaglag sa 3-1 deficit na kumpleto ng 7th seed na Philadelphia 76ers ang comeback kontra sa 2nd seed na Boston Celtics. Nilaglag ng Sixers ang Celtics sa do or die Game 7, 109-100. Sumandal po ang koponan sa star center na si Joel Embiid matapos ang 34 points at 12 rebounds. 30 points at 11 boards naman ang ginawa ng co-star na si Tyrese Maxey. Hindi naglaro para sa Celtics ang star na si Jason Tatum dahil po sa kanyang injury. Sunod na makakaharap ng Sixers ang third seed na New York Knicks. And finally, good morning na Christy! Narito pong muli ang ating Balitang Entertainment.
2: Malitis ka!
0: Viral ang backstage bonding ng Nation's Girl Group na Binny sa Mexican icon na si Thalia. Uy, sa kanyang caption, kinilala ni Thalia kung paano naging bahagi ng kanyang karera ang mga Pinoy. Lalong-lalo na sa kanyang karakter sa 90s telenovela na Oh My Gosh, Marimar. Naalala nyo ba yan? At sa pamamagitan nga ng Binny, pinagtagpo raw ulit si Marimar at ang Pilipinas celebrating love and music. Tumanggap po ng Icon Award si Thalia para sa 2026 Billboard Women in Music sa Hollywood sa Amerika, habang recipient ng Global Force Award ang Binny para po sa parehong awards night.
3: Mabuhay!
0: Inilabas naman po ang trailer para sa bagong movie adaptation ng Resident Evil. Base po ito sa sikat na horror video games na Resident Evil. Alam mo, hindi pa siya nagiging successful so far. So sana itong lalabas ha, gandahan nyo na. Pero hindi bida rito ang mga sikat na karakter na sina Leon Kennedy o Jill Valentine. Eh bakit? Iikot po ang storya nito kay Brian, isang medical courier na maiipit sa Raccoon City outbreak. Ipalalabas po ito sa mga sinihan on September 18. Kasi dapat kung gano'n nakakatakot yung game, gano'n din yung movie, di ba? Hindi na gigyang hustisya nung movie nung mga nauna. So sana ito nakakatakot na ha. Samantala mga kapatid, ito ang patok. Patok na patok sa takilya ang pelikula Devil Wears Prada 2 ni na Meryl Streep at Anne Hathaway. Kumita ang inaabang sequel ng pelikula ng $233 million o 14 billion pesos. Wow, di ako umabot nung weekend. Full house mga kapatid. 14 billion pesos globally sa opening weekend nito. Yun. Ito po ang pinakamalaking opening weekend para sa pelikulang pinagbibidahan ni Meryl Streep dahil nahigitan na po nito ang $90 million world premiere ng Mamma Mia, Here We Go Again. Umiikot po ang storya sa pagbabalik ni Andy Sachs sa runway at sa dati niyang boss si Miranda Presley. Mapapanood pa rin po ang Devil Wears Prada sa mga sinihan nationwide. I wanna watch, mga kapatid! Anyway, yan nga po mga balitang nakalap ng bulwagang pambalitaan ng News 5. Good morning pa rin po sa mga kanina pa nakikinig sa atin, ha mga kapatid? Maaga na po ang simula ng balitaan natin, alas 3 pa lang ng umaga. Bukas na po ang himpila ng True FM. Dito po yan sa Metro at sa Mega Manila. Pero tayo po'y napapakinggan din sa Davao sa 106.7 True FM. Cebu at Bohol sa 101.9 True FM. Sa Cagayan de Oro, 101.5 True FM. Maging sa Ormoc sa Leyte sa 99.9 FM Dream Radio. At sa mga taga-Tacloban, napapakinggan po tayo sa B107.9 FM, Kaboses Radio. At tayo po'y napapanood pa rin sa Signal TV, 6 to 10 in the morning. Kaya pakabit na po kayo ng signal sa inyong mga tahanan, mga kapatid.
2: Tama.
0: Channel 19 sa 1PH. Yan po ang True FM TV. Nasa signal din po yan, mga kapatid. Sa ngalan pa rin po ng ating masisipag at alive na ngayong Monday na mga kasamahan dito po sa True FM. Sina Jen Rebuta, Charlie Dineros, Grace Toledo, Direk Joey Perez, uy, Kuya Aaron Tolentino, Julerich Cazenas, Jeffrey Batlangao, Randall Rito Malta, Nicole Stefanida Canal, Associate Producer Christian Mitra, at Executive Producer Andrew Yusinko. Patuloy pa rin pong manood at makinig sa isa pang edisyon ng programang Hitik sa Impormasyon, Diskusyon, Talakayan at Tawanan. At higit sa lahat, pagseserbisyo sa bayan. Mga kapatid, dito pa rin po ang tambalang Ted Filona DJ Chacha. Uy, magsi-6 years na tayo. Dito po yan sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.
3: Yeah, ba? Here we go. Mga seniors, super seniors. It's sing along time.
0: So good, mga kapatid. Ladies and gentlemen, the one and the only Ted Filon.
4: Tell me, when will you be mine?
0: When will you be mine now, Lens?
5: Dapat, Derek, ito ang pinlalabas mo dito, yung sayaw ni Chacha.
0: Bakit? Huwag na. Sanay na sila dyan. Titang-tita, no?
5: Oo naman.
0: O, chahin na chahin eh.
5: Ay, hindi naman may tatanggi. So, good morning po sa ating mga suki na malamang po din na interesado nga dito sa konsertong ito ni Engelbert. O, pinopromote natin yan ha sa mga ano niya. Baka naman meron
0: baka
5: na kayong...
0: Baka naman may papasis oh, sabi, kayo dyan
5: ni,
0: sa harap.
5: Ang Cherry Baile.
0: Kaya nga gusto
5: baka
0: daw
5: meron kayong ticket.
0: Sabay daw din sila ni Saraul pala. Totoo nga.
5: Kasi gusto niya magpa-autograph daw sa kanyang idol. Anyway, sa lahat din po sa inyo mga idol nating mga ama ng tahanan. Sa mga mandirigmang manggagawa kay JB Garganera. Ayun oh. At maging kay Kuya Samson Go, good morning Kuya! Sa lahat sa inyo na mga nagmamaneho ngayon, laging kondisyon ang inyong sinasakyan at minamaneho pero dapat ikaw din mismo ay kondisyon nang sa gayon hindi kasabihan ng ganire. Excuse me, bigo ka na naman ba? Eh sandali lang ha, ito ang para sa'yo. Bagsik to! Bravo Food Supplement for Men, diba? Masarap ang buhay, kaya laging ito todo ang arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement for Men, ang bagsik mo!
0: Vroom vroom, mapapa, bravo! Katalaya!
5: Gaano mang kamahal ang presyo ng gasolina, importante lagi kang kondisyon. Bravo, mabibili sa Mercury Drug sa Watson, 7-Eleven, and other leading drug stores. Pero mahalagang paalala ha, ang Bravo'y di gamot at di dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Good morning, Senyor George Blaylock at John Fernandez. Kamusta na, mga bossing? Abangan po sa aming pagbabalik, The Daily Brass.
6: FM. Good morning, my dear plants! Didiligan ko kayo para di kayo...
7: Wanted sa radio! Kasama si Idol Raffy Tulfo, alas 2 ng hapon.
8: Papu, ano yung pinapanood mo? Ay, teka muna. Ito muna. Kasi, Papu, nakita ko. Nagbaviral itong video na ito na isang pamilya. Tingnan mo.
9: Oo, napanood ko na yan. Marami na, ano nga, dami ng views niyan eh.
8: Yeah.
9: Oo, tulungan kaya natin.
8: Oo, pakontak natin.
9: I-guess natin sa show.
8: Oo.
9: Para makatulong tayo, pati yung mga viewers natin.
8: Sige. Sigurado, Papu, maraming maaantig dito at marami rin tutulong sa kanila, no?
9: Swak na swak yan sa programa natin kasi... tayo ay pampamilyang Pilipino.
10: Julius and Tintin, para sa pamilyang Pilipino. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng hapon, dito sa 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.
11: Mukha ng Balita, kasama si Jake Taruk, alas 5 ng hapon.

0: Mel Health, your partner in health.
1: The Daily Brad Devotions. Today's Reflection with Pastor Jeff Eliscopides.
2: Good morning, Brad Jeff, and happy Monday. Good morning.
3: Good morning, Ted. Good morning, Chad. Good morning sa ating mga taga-subaybay. Yeah.
2: Okay,
3: good morning.
4: So, happy Monday, Pastor.
2: Oo. Nasaan ka ngayon, Brad Jeff? At meron ka mga larawan dyan ng ano yan? Mga idol mo ba yan? Sa,
3: yan ang mga nagtatag ng Juan Sumulong Memorial Junior College dito sa Taytay, Ted.
4: Yun pala.
3: Nandito tayo ngayon sa pamumuno ni Dr. Ray Faustino, kanilang director. He's a good friend. Lagi ako na-invite dito pag graduation. Pero ngayon, i-encourage natin, mga Ted Filon at DJ Chacha fans to, i-encourage natin yung mga staff from janitor all the way to mga teachers. I-encourage natin before pumasok ang mga estudyante. Yan. Ma'am Joy Rondilla, thank you for inviting me as well.
2: Okay, very nice. O sige, para tayo magkapagsimula po ng ating linggo ng paggawa, ito na po ang ating inspirasyon at gabay, patnubay at paalala mula kay Brad Jeff. Brad?
3: Pag-usapan natin this week, Brad Tel at Chay, yung mga taong parang nag-give up na or tumalikod na. Ang title nga na itong week ko ngayon, Chay, medyo plot twist. Ayan. Alam niyo yung mga panahon na sa buhay niyo gusto niyo ng talikuran, yung hamon ng buhay, tumakbo sa problema.
2: Dali, Brad. Sandali lang ha. We have to interrupt this broadcast. Ano ho? Para lang ho ayusin tong ating parang may naipit na kordon.
4: Oo nga, may humina bigla.
2: Oo, doon sa iyong audio. Brad, sorry ha. Meron
4: Pastor.
2: Na tayong technical difficulty.
4: Next
2: sabi nga
4: naman.
2: Nila ha.
4: Oo.
2: Inaayos lang, parang may naipit na kordon. Parang ugat lang.
4: Kanina meron din
2: na naipit,
4: yan eh.
2: Alam mo yon, kinakailangan ng stretching.
4: Oo, sa oras ni Reggie may ganyan din.
2: Okay,
4: papaayos
2: na
4: natin yan.
2: 1, 2, 3.
3: Ayusin natin.
4: Ayan na.
2: Okay.
4: Pastor?
2: Ayan.
4: Better.
2: O sige, doon tayo sa title nitong linggong ito ng ating mga araw. Go ahead, Brad.
3: Yan. Sabi nga natin, ang title po ng ating series ngayon ay mga plot twist. Yung kumbaga, meron ka ini-expect, tinalikuran mo, pero tinawag ka ulit ni Lord. Ayan. So, na-experience nyo na po bang tumalikod sa hamon ng buhay? Maybe tumakbo sa responsibilidad, tumakbo sa problema, tumakbo palayo sa Diyos. Lord, hindi na ako ready, hindi ako qualified, dami ko nagawa, mga ganong datingan. May tinatakbuhan ka ba ngayon na responsibilidad o talagang parang ayaw mo na yung hamon ng buhay? Maganda to sa Filipos 1:6. Natitiyak kong ang mabuting gawang pinasimulan sa inyo ng Diyos ay kanyang lulubusin hanggang sa araw ni Jesucristo. Ang kwento po ni Moses sa una nating topic, nakapatay siya na isang Egyptian dahil minamaltrato yung kanyang kababayan. Pagkatapos na ito, natimbog siya, nagtago siya sa disyerto for 40 years. Pag becoming a prince, naging shepherd. Becoming so influential sa palasyo ng Egypt, naging ordinaryong tao. Pero sa gitna ng kanyang pagtatago, nagpakita ang Diyos, yung burning bush nga na tinatawag. Sabi sa kanya, hindi pa tapos, may purpose ako sa iyo. God called him not when he was strong at nasa palasyo. God called him when he was hiding. Okay, real talk tayo. Minsan ba ganito kayo? Lord, disqualified na ako. Lord, may past ako, marumi. Lord, hindi ako enough. But listen carefully. Hindi base sa galing mo ang calling mo, kundi sa purpose ng Diyos. Si Moses po, nagdahilan, hindi ako marunong magsalita, blah, blah, blah. But because God is faithful, sabi, Moses, ipapadala kita. Dahil meron pa akong purpose sa'yo. So, ikaw na nakikinig ngayon, una kong sasabihin sa'yo, stop running, come back to God. Hindi mo kailangan maging okay bago lumapit sa Diyos. Lumapit ka kahit magulo pa ang buhay mo ngayon. Pangalawa, don't let your past define you. Yes, may ugly past ka. Yes, meron ka mga pagkakamali. Chapter lang ng buhay mo yan. Hindi pa yan yung buong kwento mo. Pangatlo, say yes even when you feel unready. Kahit hindi ka pa ready, sige Lord, ano may pinapagawa mo? Susunod ako sa iyo. Lord, sige, papatawarin ko to dahil sabi mo magpatawad. Start small. Obey one step at a time. And lastly, depend on God, not on yourself. Hindi self-confidence ang kailangan mo. God confidence. Lord, hindi ko kaya, but I know you can. So maybe today, ikaw si Moses, pumatakbo, nagtatago, nagdududa. But God is saying, hindi pa tapos ang kwento mo. Chapter lang yan. Hindi yan ang buong kabuuan ng kwento mo. Your past doesn't cancel your calling. It confirms God's grace. Filipos 1:6, natitiyak kong ang mabuting gawang pinasimulan sa inyo ng Diyos ay kanyang lulubusin hanggang sa araw ni Jesucristo. Tayo manalangin, Panginoon, salamat. Dahil ikaw ay Diyos na hindi lumilingon sa aming mga nakaraan, hindi nakabase iyong plano sa aming kakayanan, kundi sa iyong grasya, kundi sa iyong sovereignty, yung plano mo. Kaya Panginoon, patawarin mo kami sa mga pagkakataong tinuldo ka na namin yung buhay namin, na sinabi namin, ito na to, wala nang pag-asa. Pero Lord, ikaw ang Diyos ng multiple chances. Salamat sa pag-ahon ng mga kababayan namin ngayon mula sa pagkakalog mo. Dahil sa tulong mo, makakaahon kami in Jesus' name. Amen.
2: Amen. Salamat Panginoon muli sa araw na ito. Monday po ulit sa aming pagsisimula na mapakinggan ang magandang aral at gabay from Brad Jeff, Bless His Mission Today, at sa buong linggo muli ng aming pong pagmimisyon sa aming programa at mismo sa kanila pong simbahan. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, Brad. Salamat muli sa iyong paalala.
3: Maraming salamat, Brad Ted. Pagdasal nyo lang din ang aking nalalapit na talk. Alas 8 yung start ko dito, kaya I'm sure marami mabibless through the Word of God. Maraming salamat, Ted at Cha. Ito po yung Daily Brad, your daily dose of inspiration.
2: And serving the people, Brad Jeff Liscopides sa ating The Daily Brad. Kanya pong paalala na huwag ko tayong sumuko. Ay, oo naman, kasi may mga pagkakataon po talaga na parabagang gusto mo nang magretiro. Gusto mo nang sumuko. Sa iba, no? Yun talagang napapagal po at napakaraming hamon. Alright, ngayon mga kapatid, 7:47 pong ating tamang oras. Nako, ang dami ho natin pag-uusapan mga kapatid. Ang dami ho natin mga talakayan at panayam. Diyan po lamang kayo. And also, tayo po'y meron pa rin pong good news sa ating mga naging winner nung dati, sa ating pong What's on Your Mind o Pabida. And today po, tayo po meron pa rin pong What's on Your Mind winner para po sa ating pamimigay po ng papremyo kay Sir Johnny ng DN Steel. Good morning, Sir Johnny! At magandang umaga rin po kay Ate Dina Aquino. Good morning sa inyong lahat. We will just take a short break, ha? Sa amin pong pagbabalik, eto po. Simula ng ating sangkaterbang diskusyon sa mga isyu, ikaw at ako may pakialam.
5: Bagong taon, bagong mga challenges para sa ating mga kainay.
6: Mapa new mom problems, parenting style at pangkalusugan ni inay, isa-isa nating pag-uusapan yan.
5: Dahil bilang mga inay, kailangan natin ang isa't isa as we grow our community. I'm your millennial mom, MJ Marfori, at ako ang inyong certified inay to the rescue.
6: At ako naman po, si Tintin Bersola Babaw, ang inyong madiskarteng mompreneur, ang bago niyong makakasama sa Inay Ko Po.
7: Inay Ko Po! Tuwing Sabado, alas 10 ng umaga dito sa 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.
8: Walang kasalanan ang hindi napaparusahan. Walang kabutihan ang hindi napapaspasan. Marami pa rin mga kwento ng sakripisyo, panloloko, trahedya, pagpupusigi at pagsisikap. Narito ako para ikwento ang lahat ng yan at gawa na aksyon sa aking pakakayanan. Ako po, si Rafi Tulfo, ang kapatid mo.

0: Visayas hanggang Mindanao.
1: Posible daw nga mapormang bagyo ang low pressure area nga nagdala og mga ulan sa ubang bahin sa nasod.
0: Balitang dako ang hatid namin sa inyo.
1: Ug diara, maka-proud.
0: Balitang Bisaya para sa mga Bisaya. One Balita by kasama si Chiki Vergel tuwing Sabado sa 1PH.

0: Gusto niyo bang magkaroon ng ipon o magkaroon ng inspirasyon?
1: Kung gusto mo talaga umunlad, ang kailangan baguhin muna natin yung ating pag-iisip, yung way of thinking natin. Kung ano yung tinanim mo, siya yung aanihin mo. Tama, mali. Eh kung mali ang tinanim mo, mali rin aanihin mo.
0: Sa buhay, always think positive. Ako ang inyong pambansang world coach na si Chinky Tan, Tyler Servicio para sa Pilipino.

0: True FM.
1: Good morning!
2: True FM, 7:51 na po ang ating tamang oras ngayon, baby girl, sa mga nanonood sa YouTube, sa ating pong Facebook, at maging sa... Ano ba itong...
3: YouTube Live? Kaya mo yan. Alin dyan?
2: Dalawa kasi ito eh.
3: Oo.
2: Yung YouTube natin.
3: Ah, okay. Oo. Dalawang channel po ang pinanggagalingan yan, mga kapatid. Yung isa sa 105.9 YouTube channel, yung isa po sa News 5 YouTube channel. Ayan.
2: Okay, kung nasa man po kayo dyan, basta importante lang po ay gumamit tayo ng mga salitang hindi ho... nambabastos, ika nga po. Hindi po offensive para po sa inyo pong kadibate, ha? Sa inyo pong pagtatalo. Nasa man po kayong grupo ngayon, please.
1: Yes.
2: Para po naman po hindi ho kayo... Meron ba tayong administrator dyan?
3: Meron. Oo, nabablock dyan yung mga may sinasabing hindi maganda. Sige.
2: Okay, ngayon mga kapatid, bago po natin natunghayan itong ating importante pong panayam na ito, maganda rin po later on in the show, kung sakasakali nga po maganda pag-usapan itong maaari nating tawagin po na The Curious Case of Former Overall Deputy Ombudsman Melchor Carandang. Bakit ba curious case? Kasi maganda rin po mamaya mga kapatid ha, kung sakasakali po mismong member of the bar na ho ang magpapaliwanag sa atin kung bakit ba parang okay, thank you, pero parang late.
4: Ang tagal.
2: Parang too late the hero. Oo, yan ang sinasabi. Kasi nga din po, ang ganda ho ng mga titik, ang ganda po ng mga mensahe ng sinasabing desisyon, very inspiring, pero parabagang nawalan ng kabuluhan. Yan po ang sinasabi. Nawalan po ng kabuluhan dahil parang water under the bridge. Although yan po naman eh magiging kumbaga, panuntunan na ano po, bahagi na po ng jurisprudence kung tawagin nga. Pero sana nga daw po, noong panahon na kailangan po liwanagin ang isyong ito, doon sana po sila nagdesisyon. But muli po, well, the court have spoken and we have to respect it no matter how late it is.
3: Okay. Grabe. Parang hindi mo na masabi ngayon yung better late than never.
2: Sandali lang po. True FM Live Report. Meron tayong balita mismo mula kay Mon Gualvez na nasa boundary po ngayon ng Daraga at Legazpi City in Albay. Mon, ano ang latest dyan? Mon, go!
5: Manong Ted, DJ Chacha, pahirapan pa rin talaga sa mga apektadong residente maging ng pamahalaan itong makapal na apo na idinulot nga at bumalot sa malaking bahagi ng Albay mula sa nag-aalboroto pa rin bulkang mayon. Bukod kasi sa nakita noong Sabado na malawak o matinding ashfall, nagkaroon ulit ng panibagong pagbaba o pagbagsak ng abo kahapon ng umaga. Kaya talagang pahirapan pagdating sa paglilinis ang mga residente dito sa abo na halos kinumutan na nga ang malaking bahagi ng bayan ng Kamalig dito sa Ginobatan maging sa may Ligao City. Sa Ginobatan nga, Manong Tetra DJ Chacha, halos lahat ng barangay, 44 barangays ang talagang apektado. Kahapon or kagabi particularly, umulan dito sa malaking bahagi naman ng probinsya, bagay na malaking tulong sa mga residente para sa paglilinis nila ng kanilang mga tahanan, ng mga gusali at iba pa mga structures dito sa area. Ang binabantayan lang ngayon kapag nagtuloy-tuloy itong malakas na ulan dahil yung pangamba naman ng lahar dahil nga sa dami ng abo na ibinagsak dito sa area, yun naman yung pwedeng tangayin kapag nagtuloy-tuloy itong buhos na ulan. Pero awa ng Diyos, huminto naman bandang alas 6 ng umaga, kaya putik naman ang another problem ngayon ng mga residente. Pinag-aaralan na ng LGU naman ng Kamalig ang pagsasagawa o pagpapatupad ng Cash for Work at Food for Work program para sa agarang paglilinis ng kanilang mga lugar at matulungan din at the same time yung mga apektadong residente. Ang pinakahuli kasing update dito, yung pinakamiisi gali na puntahan siya ng mga authorities, talagang balot na balot ito ng mga volcanic deposits galing sa pyroclastic density current o yung uson na dulot nga nung yung mabilis na ragasangan ng mga pinagsamang abo at iba pang volcanic elements sa dalisdis ng bulkan, ang kapal na nung naturang mga nakitang natuyong lupa at bato o buhangin na rin dito sa area ng Barangay Meisi na halos malapit na doon sa next barangay na pasok naman sa 7-kilometer extended danger zone. Kaya pinag-aaralan ngayon ng provincial government ng Albay na bagamat wala pang alert level 4, baka magrekomenda raw sila na palikasin yung ilang barangay sa bahagi ng Daraga at Kamalig na pasok sa 7-kilometer extended danger zone na malapit na nga dito sa Barangay Meisi dahil umaabot na doon yung lava flow na nararanasan sa patuloy na pag-aalboroto pa rin ng bulkang mayon na nakataas pa rin sa kasalukuyan sa alert level 3. Manted, DJ Chacha?
2: Yes, Mon, kasi ngayon lang ako ha mismo na ngayon lang ako na nakakarinig nga ano ng gantong uri naman ng description sa nangyayari diyan, pyroclastic density currents. Ano ba ang kwento ng mga locals diyan? Meron bang pagsabog ito? Meron bang narinig na parang pumutok? O ano ba ang paliwanag dito? Ano ba description nito?
5: Ang sabi ng mga residente at maging ng T-Box talaga, yung pinakapaliwanag nila kahapon, Manong Ted, tungkol dito sa nangyaring makapal na abo, wala daw explosion o pagbuga nga technically sa bulkan. Ito raw ay natipak lamang na bahagi ng lava flow na galing sa bandang itaas ng bulkan at habang dumadaos ito, nagdulot na nga ng pyroclastic density current. Kaya kung makikita ninyo sa mga videos ng PVOX, hindi sa taas nang galing yung parang pagbuga, mm-hmm, nasa bandang gitna ng bulkan. Kasi doon nagkaroon ng parang pag-spark no, na mga bato no, at saka ng lava. So doon parang pumutok. No? Pero ang sinasabi kasi, alisin doon yung description ng pagputok ng bulkan. Kasi nga, dulot lang doon ito ng mga uson nang galing sa bulkan. Ito yung patuloy na paglabas nga at pagdaos-dos ng mga syempre may mga maiinit na bato at iba pang mga volcanic elements sa banda sa dalisdis no ng bulkan pababa.
2: Oh sige, kasi mamaya ano hihingi tayo ng ano kumbaga scientific explanation nga dito sa pyroclastic density currents ito. Pero sa ngayon Mon, sa lahat ng mga nakapaligid na mga bayan at lungsod doon sa Mayon, saan dito ang pinaka-apektado so far sa pagkakaalam mo?
5: Oo, Manong Ted, actually yung hangin kasi saka yung pinaka-Meisi Gully yung pinaka-naapektuhan. Itong Meisi Gully yung pinaka-apektado dito ay yung mga bayan naman ng Tamalig at saka ng Ginubatan, umabot pa yan hanggang sa Ligao City. Ang kung iisipin, yung Meisi na yan nasa bayan niya ng Daraga. Pero hindi naapektuhan masyado yung bayan ng Daraga kasi nga yung pagtaas ng abo no bumagsak siya sa mga next town and cities. So doon na umabot sa Kamalig, palayo na siya ng palayo hanggang umabot na nga ng Ligao City. Yung direksyon din kasi ng hangin ang nakaapekto rito kaya ngayon namumroblema ang mga residente dahil sa kapal ng abo umaabot ng 1 to 2 inches ha, yung kapal ng abo na halos bumalo sa kanilang lugar. Pag hindi nila inalisto talagang mahirap, lalo pag bumara pa sa mga kanal at madulas din ang sitwasyon dito. Saka masakit siya sa balat at saka yung health hazard din eventually.
2: Oh, sige, nasa amin ng linya ngayon ha? Si Ginoong Oscar Cristobal ng PDRRMO kaya sa ilang pang mga kaukulang update at detalye. Salamat Mont, mag-iingat ikaw. Mga kapatid, si Mon Guapes po, dyan sa boundary po ng Daraga at Legazpi. Nasa linya ngayon si Ginoong Oscar Robert Cristobal. Good morning, sir.
0: Good morning, Manong Ted and DJ Chacha, and sa ating mga listeners.
2: Opo, sige. So, again, dito po sa lahat ano na mga bayan at lungsod na nakapalibot doon sa Mount Mayon, so far saan ang may pinakamalaking problema ngayon, sir?
0: Tama po yung ating kasama sa bayan ng Kamalig, bayan ng Ginubatan at lungsod ng Ligao. Dito po dinala ng hangin yung mga pyroclastic density, yung ating yung ash clouds. Doon siya tinangay ng hangin, kaya ito yung nabalot ng abo. Lalo-lalo na yung bayan ng Ginubatan, Manong Ted. And sila po yung nakaranas, yung naapektuhan masyado ng ash falls.
2: Oo. So sa ngayon, meron na bang report ang probinsya kung if we combine lahat ng mga nasa evacuation center, kung ilan sila, and then separately, yung total number of res-